0: Kumbucha 24/7 Radio Budbo.
1: Basaba ne banyabo abatuuliriza banirizaako nnyo ku programu yaffe y'olunaku olwaleero, era Katonda nsaba tumwebazeeko buli aliwooli yisa emikono mu maaso. Katonda omwebaze olw'okuba nti akusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno, era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala, ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira pulogulaamu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nkyazizza Ajati Maimuna, ojja kuba otegedde kye njogerako. Ate mwana wattu n'erinnya lye bwe nnyongedde okulyetegereza lifaananamu ku ssente, Maimuna. Omulungi ahuliriza, kano ke kaseera ddala akatuufu mwe tulina omukyaliza, kubanga akkirizagana bannange embeera mbi, ebintu bitabuse, buli ky'otetenkanya tekikola. Yadde embeera tugamba nti mbi, naye ate waliwo abali obulungi, kubanga emmotoka empya ziraba ku luguudo, amayumba amapya, ebizimbe ebipya, kitegeeza nti waliwo bba abamanyi ekyokola, abasigala ng'obulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange, nga sinaba kukuwa muzindaalo, nsaba okutegeeza nti abantu bangi abakuweera obujulizi bangi abatakyagenda bweru, bangi abava ku by'okusiba akapapula naye nga bagamba nti nze awali Ajati Maimuna
2: ebyange biba biwedde.
1: Nsaba Ajati nkwebaze ekyokubiri nkusabe obuze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusizaako nnyo, kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya Mukama waffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati Maimuna,
2: wanjisebo
1: embeera nawe ogiraba?
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera
1: abazukulu bo, abaana bo, tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti?
2: Embeera nange ngiraba, naye embeera alina akantu k'oyogedde wali nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala, siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa? Kitegeeza bamanyi ekyokkola, baapulaaninga, baakola ki, baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze Ajati Maimuna, ekyokkola kiba kiwedde. Oba ojja kugaggawala, oba by'okola bijja kutambula. Bwe kiba kizimbe ng'okisitudde, n'omanya kijja kuggwa, tekijja kulemera ku olopuleeti. Kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza ku bujulizi abantu bwe baleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba, omulala n'akuba emimiro. Omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo. Naye nga tonnasitula nnyumba eyo, noonyaako. Ngambe nti Ajati, ngenda kusitula nnyumba naye nkole ntya? Ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubira essimu yange.
1: Kiba
2: kiwedde, nkubuulira ekyokkola.
1: Kyayagala kifunira wali.
2: Okifunirawo.
1: Woli. Nze ku mulimu simanyi nkole ki.
2: Nti ate jamu yankutte. Nze ebyange si bwe bityo. Kasito nkubira essimu yange. Buterevu ky'oba oyagala okikola ki? Okifuna.
1: Nze Ajati ekisinga okunnuma, oba abantu be nsinga okufaako be batayina wadde, kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo, ayinza okuba tabangako nazo, naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma. Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi mu kaseera nga kano?
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako, naye weefuddeko otya? Nkugambye nti nkubira essimu yange
3: 0720075751 ne 0760692253 0720075751 ne 0760692253.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zzo, mbuulira ky'oyagala, okifunirawo. N'oŋŋa nti Ajati, nze ekyamazima njagala ssente, ssente zibuze, bannange ssente gye ziri, abazinoonya bazifuna. nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
4: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
4: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
4: ngaali ku nnyonyi
2: ngaali ku nnyonyi nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
4: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
3: zero msambu zero nebidi zero zero msambu msambu tano mwemu ne zero msambu mkagemu zero ne mkaga chenda mbidi atano msatu zero msambu zero nebidi zero zero msambu msambu atano mwemu Nezro msambu mkagemu, zero ne mkaga, chenda mbili, atano msatu.
2: Nze bulirwe mubo obulungi oba abantu bulirwe babo obulungi lisanyo lyange nze kyovola abantu oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange n'ongamba nti ajati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakabira nagamba ajati omusajja yandeka yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlordi abanja n'omubuuza kati okola otya nti ajati oba olumu ngenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza mkasoli omu mwana wele labana habana mwana jeche habalisa
4: mwana asasule mwamba
2: kwigano ulirango omu zadi ngukwati duwa kono mga kasoli muvemu
4: nwa kuchokola wawu nwa
2: kuchokola wawu obulamu nebuchuka uvuli yao nga kubide na kugandi ajati munange webale embera ya chuka to ulirabwe nyola
4: ngali mumotoko
2: ngali mumotoko alimu na habana be
4: nja kasoli nga yavisula
2: nga yavivamu ngebele chuse mkabanga katunu nzebe bievi nyumira kubanga bwe mubo obulungi
4: kuchusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kuchusa bulamu bwaffe
2: buli ali obubi gwe bwoba oulyango ga nti kino kigaye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya sente kubanga bw'oba ne sente
4: buli kimu
2: kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa sente owenkata
4: tozinga
2: naye bw'oba ne sente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne sente nnyonyo girinnya bw'oba ne sente olamuza wuyagala
4: ne mukyakyo otula maaso ne oba badde tosaba
2: kugamye nti nkubire simu zange
4: aja tizituddire munko
3: zero msambu zero nebidi zero zero msambu msambu tano mwemu ne zero msambu mkagemu zero ne mkaga chenda mbidi atano msatu zero msambu zero nebidi zero zero msambu msambu atano mwemu ne zero msambu mkagemu zero ne mkaga chenda mbili atano msatu
4: tuyanza nyajati tuyanzege tewali woko gwe gambuli muntu ye nadala avabu vyeringa kubasimu ngembere chuka oba wali woko boga nti ayo yagira ati oba yazina ko nezigwa ugwe tutawana
2: kakati mwana wangu nti omuntu bwabera mu bwetaavu tojja gamba nti obono gwe buli kizibu kyolina business yagwa oyagala kutandika business oli mwavu nnyo vumiddwa obwavu obukoye kuba eriyo oli omuntu avuma munno obwavu mbutufu nawulyanga yekyayi gwe bwowulira nti obwavu obukoye nkugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati sina transport nti ate ndi wala nnyo nze koobeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubizi
4: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika

0: atya kasoli obo baddo yera kubo obo baddo li mabulu
1: atoka bango ali bulungi nenga yagala kweyongerako
0: bwaba ali bulungi nga yagala kweyongerako kubaka nkubuli eteri sente emala aina obukadde 10 ayagala bitano gwe nkubire simu ngame nti ajati nti akati nsubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasito nkubire simu mwana wanga aliyeyo mwanyi na zaliyeyo ekintu kijja kutambula
2: 0720005 5 ne 0760 0692 5 3 0720005 5 ne 0760 0692 5 3
1: Tuyanze genga we nakusabye ajati maimuna nsabo kirize simanyo bo budde buna tusobozesa nenge ndakusaba abantu mwe nabali wano we makwa do muzindalo okozese dakika 2 ekinene ne banno basobolokola ki okubuza ako kwa ajati kubanga abamwetaaga muli banji kasoke no mchalo no ye yasose wano ngalizo ga program ya gendo jikola bane yakwesunze nyo njagala osembere ku muzindala awo oyogereko na ajati ajati uno nawo gwo mukubadde bagamba nti ajati yakuwa neto mulabanga ko
0: kikiriza ono gwenda ba wano kikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne meme yo nenje kumira simanyi mukazi gwe cheninza kukuwa bade nkulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu nze bwe bibi byange bwe ngula na mpulira mameme gonna gankubaga na mpulira gakubira ki kakana nze bwentu bwenkula bananga aja simayi muna
3: wanji nyabo
0: nakubako chonna chengamba ncho bachi no bachi nzikiriza akasumuluzo kana nkakuwe wevuke ndabira wa
1: eje moto kezo lazi bakola chitumpo
0: bana kala ufikum ya mazima nchalo ya chuso obulamu bwange
3: yagala kuwe ye
0: nalichasira ko yati kachimala ne kadi yino
3: kadi
0: ukafuta dalanti chi nze bwenategedde
1: Mungu
3: akongere
0: bulijondo otakulabako mbeka katono kenguwa kubyennina akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje kumutima
3: neyanziza mukwano neyanziza
0: kyendi kuwa
3: kisingojozewo balaka lau fekum
1: akole birungi asimibwa
0: yanzi jawala mubunyanze nensi yali mazo kumira ngamanyi si chainza kudanguru
1: bambi
0: ngenda mfumbiro omusajja wange nga tuli bavu omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga nyaga twezimbe naye nga talina wakiddako yadde ati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyala Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafa ne batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
0: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'ensi eno mu myaka gyalinga 8 omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
0: mwana musajja n'afa
1: miaka 8 abaana babakyali batonda
0: aha ayi twaje tunazimba kubanja sijakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuuza kyekiddako njagala okutegeeza nti mu mbeera y'amaziga gye nalimu ati famire neyo yagolokoka eyo omusajja nga bo tebakikkiriza nti sente zange zenasa mu business ezo wabula nga bo bagamba kimu kwata omwana wo muve bintu by'omwana waffe mugende
3: bali balooza za
1: mama
0: ne bangoba n'abaana nga baga n'abaana bawulyambu eŋŋambo si baabwe nengezaako nwanenga omukazi naye nga omanyi nti munnanga omwavu tasinga musanga buli kimu bakinzigyeko nafuuka mwavu essaawa eyo nsi ne mpulira nga enfundiridde nenoonye w'okudda ne wambula era bwentyo natambula bukolokolo n'obwana bwange nenzirayo mu kyalo e Masaka kitegeera embeera n'ennyinza mange nambuuza
1: kyekiddakoani atagyeko simu simu tuzigyeko bannange
0: bannaye munatusonyiwa naye nzira mukyala Masaka mama mugamba naye omanyi embeera egalinambuuza kiki ne mugamba omusajja nga bwe yafa famire engobye mu bintu wadde akagatto akamubwe katusika kutte mu nnyumba bangambye ntambule nga bwe najja mama nga talina kyakunkolera talina gwamanyi naye nga omanyi nti woba olina ebizibu n'otulo tetujja nakabanga emisana n'ekiro mama yali ayinawo akadaala ewaka nangamu naye beranga awontulire ku bunyanya bwange naye nga mpulira buli naku nkaaba nejjusa olunaku lwe nasinkana omusajja nejjusa olunaku lwe natunda akataka ke bampa kwegamba nga embeera ennyinze kakirumu mukwano gwange ampita aŋŋamba naye omanyi lwaki tovaako mu kyalo eyo waakiri n'ojja n'ondabako nga wiiki

0: Yes, mbela kwa etambla nda chikabiyo kea kaita kusaa ziri bile za machagare tuimpuga mseru kera tuwazo kubanga tuweso gamu kebeza mwenye tuga matino ozimba makago somero obasikyo ina company tuga batobo na bonana watu wogila kubla ngotele kira mazi anti mikonja fabasitu antubo bakwete de tanka ezita maraga talaga azite smart tanks wamu nesa hilo zoba bite vya jomu kumirwe mere kone sigo bionu nga tebya mlembe dala tuga matisitu antubo smart tanks ziko lebuwa wanuwe njini mkwanga Uganda tezitala gata zikosewa bugumo obasi chomulido atinga nyonje ichimala nyangu kuma zostiwa ntubu stainless silos nyonjo elanga tezina bula ebo na eri emere ebede telekedwa mkoluva nyumaluwa makungula mwono yosu wadabu tevi nyoku bangu telekila mkebidi mkugeze bijanjaro entungo obulo nebidala silos zino ziko zesewa abalimi wa mnaba sobozi tukubiriza gena mstiwa ntubu sobango bie funebintu mino bia mwrembe dala oja kuda kwebaza walie Kampala genda kudiruz out swali kujinja wode ojia kubaba fulada mtere vunyo te bojane wafe Masaka janguwe nyo nyini kuchizimbe kura unda bau tuweseme ngo gende senyange kukube rida msoto au nyini mjankson ojia kubaba utuwa kumukono guwa kwa kono ulengere chizimbe chiri mukara ya white wa mune blue chiwa ndikidu wake biga mtisitu wa ntubu au nyini uwele kubango uchama nufu nebizimbe sibebio mulembe dala
1: mbaba.
2: Okay, mukebaza munye wafe oluna ko lwairo wali eri munaye mu district ya Zombo, ye mu ku district eno ko dwayo, omuli abana bambi abakola obubi. Eranga mu wano kusinzira kula ganti okunonyeza kula ganti. Abana batandika okutegera bye basoma nga batuza mu kibiina ekyo kuna Twitter P4.
0: Walio na wasigadisi twa.
2: Eno nayo na wansi. Bato banategera bye basoma paka we batuka mu pifo kibine kyo kuna we bategera bye basoma banono siye soso basiye siye yoyoka elimu abana bambi abakola obubi wabula kyetwebuza kiri kimunti gwolowooza ani atakoze kimala ku muwendo gw'abaana abakola obubi mu masomero muzadde ateka yakasente ke nasindi kwa mwana kusomera
1: nzo kiba kya basomesa abasomesa kiba kya somesa ngadda olidde wasanga ngo musomesa mu kisaawe abaana bazanyanga PE nga naye alinga mwana oyina okubeera ku levo yemu nabo ne bakwagala ne baagala ne byobasomesa naye tebakyayina budde saawe eno omusomesa tannaba kutuuka ku ssomero
0: agamu
2: agamu
1: otegedde
0: ate na nkinnumira ddala naddala ate nga ga gavumenti
1: ate nga sente bazaagala okukamala
0: ate nga bavunana nyingi boko ogeragira nyo n'abaana ba private
1: bagenda balinyisa mpola mpola somero lyali lya gavument naye agenda naga kukakkana nga batuuse mu mitwalo 10
0: naye nafe abazadde kubajjukira nti efefe nyine ebintu byetukola ewaka waliwo mwana asoma n'ava ku ssomero ng'alina okukima amazzi kyokka nga tannalya kyamisi tannalya mmere nga ewaka balyawo kimu kimu chaguro oba avudde ku ssomero bwaba yakunyweddeyo kakopo kaabuugi nga yeyambiddwa ku ssomero bafumbayo obuugi kaabeerako paka n'akomawo ewaka n'akola emirimu nage ngalinze kuya kyaggulo kati omwana oyo ekira n'entala ezibeere ewaka nga mmwe abazadde ng'akaaliwo obukuubagano bungi omusomesa asobola okusomesa omwana ebintu bingi naye bw'alowooza gy'adda eka ntirayo teri mirembe
1: bikimukiramu mu kkubo
2: tasobola bikwata
0: omusomesa gw'osomesa nga bw'alowooza eka oba taata kati atemye maama
1: kati mu pifo baba bakapye
0: oba maama ajeeko taata omutwe
1: mu pifo baba bakapye nga babimanyira dde ebizibu
0: sikubimanyira ava muto
1: ngati mu pifo babeera bagize batandise okukwata bebabasomesa bagenda nti mu pifo
2: abeeri ezombo pifo batandika okutegeera bye basomesa
0: ate era newankubadde bwe babatandise bitegeera performance wise enkola gye bakolamu nti eba wansi
1: kati tukole ki
0: andi afu kyekitulete kyekitubuuza
1: bannanga
0: ani atannakola kimala
1: nze ndi kumusomesa yatannakola kimala baagala nnyo sente okusinga okusomesa
0: wetuli awo ku 0752 98 95 55 ngambye 0752 98 95 55 simu yaffe endala ekyali mu kuterezebwamuko hello
3: yajjaffe
1: munnange
3: webale kuwere
1: nkali taata webale kuki
3: wetegedde
1: oli katogo
3: gyensinzira nempuliriza lediyo buddu mbagala nnyo ttiimu yonna
1: amiina kuki
3: n'omulamwa nguwulidde osanga omusomesa nga agenda okusomesa abaana baffe ali ku ssimu n'omukubiranye ngomba ave mu kkubo nga no ne chiduka cha takira
1: mbaba
3: mewevu za mukirasi jage ndo kusomesa jage na kusomesa ayovichi bana yesimweze nene yeso mrembe gwaja puka kumasomero olave tavera mbusikirizo nga bali kumasimu gabwe
1: tuwa inabudebu asomesa
3: tuwa inabudebu somesa bana
1: mbaba
3: kakati nafo wetu asomeranga nga wova ova mchoo kusatogena mpifo nga baba woni nga baga mberije mula gateri mzanyo ekitegeza pifo kota andiso kusoma dali wakufata mugwa gwegubera yu kweno baba tebatu kupe eno tebatu kubanga mwebale kuwele zanze kuki ndi kato
1: Ntegede wetulia ono Hello.
4: Abanda bugu.
1: Wanjaji.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Abalungi mwe bale kutuereza.
1: Alhamdulillah.
4: Etu famanya zihaji kasuda rashidi na barakawa.
1: Leo
4: ndio mkwango nanga kutika kutasemesa.
1: Basomesa.
4: Abasomesa bazate kama bugaya abu. Atika kati yetu ya baveru wero ngamu baga nzinye bitu ya sinzo kubayo. Abantu wewe bali nyo. Anisanga asuka kira kulinako agenda kusomero. Atika agenda kusomero ure mbo vinura nyingi nyo ngo mteso mwala baga nisileza vira kusimu. Kakati yao. Mwani masuka mchoku na wano mpifo.
1: Okuliriza
2: munaye.
5: Ze Paulo rwa mikoma.
2: Ye Paulo.
5: Akadizo mulamwaze ngutetwa kuwa somesa. Kubango musomesa. Tebacha ina nyo mvuda nyizwa kuba. Umusomesa omusogenda kusomero. Ogenze kulaba kumwana azitakuwa kiyanga guo muzadde.
2: Yeah.
5: Ochitegere chintu echo.
2: Yes abo.
5: Kadi ze chengamba ba somesa na uwa tekeo nyoke yeri ya abana urusi na haba za na ugundi wewa lukutuweleza
1: Vyompo Chwabili kwenye abiru wa mikomao chitachusa abukemba chituntu
2: chikambwe
1: mbwashande kwa chikambwe hili gomba walati budu kuwali kudnene
5: wewa lukutuweleza sebo
1: kale boso wafiba tuweleza sebo
5: amanya kusayi mizi indika tonto mgomba la hidu ya mjensizi la nemba uliriza
1: yes
5: inaizi ngamba kumulamwa na hawa hizi na hawa manyina kuyawa mzadi wabati tovuna hizi wana kuwelea sikuru hizi uliriza hapa sile sachiva gamba
1: yes
5: tena hawa na visu hidengu wana gamba na hawa mzanyo mingi
1: vya dala
5: hawa na watu lukwa mbasa meloni wakienda mundongo ni wakusula mundongo wa wakubiendongo
1: mbaba
5: kakati na uwa ino kumanye naku ya wimanye ya wazade saa kipendi kama ta wanyo kufuna wakakuwa ina kusomero vila angu kumanye cha kutu wala kusomero ilo kusaini zili ni kadonu
2: nela nabaza dolumu tebafayo kubana kugolusa sula ya kafizi kongo deri ngomenye mito ulinda lumumu wabaa umudenti katikulima yuko zebitia nena yu na uwa batani kuo kwestu la batu wala wana abo kumasomero ayogere naba some sabe nyini bamuburi do mwana we chakola kusomero abasinga ne baba ita mu meeting zizo kusomero tebagenda iyo kati omwana
1: wao ndabambe bagamba nti omwana yeta ko kubanga anywa iwa chirika ko pokobu yabazade ne bagamba mbone bone ne fees mbone bone ne requirements atonga tile kono kuliso mwana kusomero tugayi bana
6: zenzira kuchirije nawe ganti teacher under the table musomesa na ingira wansi we meza teacher in the toilet na abantu ale bweru na ingira mu toilet ngo soma ekintu ngo kirabako
1: teacher
6: teacher na kusomesa leta a leta b
7: uyu yabadde mukebeza munye wano program selukera ngabadde kutusibwako stina ndi tube kampuni ya sigika mukukolera stainless tanks zite smart tanks zitatalaga tezikosebwa muliro babugumo mpanga za tenga nyonjo ekizifulo kubeletere kino lya mazi likyasinze wamune stainless silos obabiyite ebyaji byensigo binonga na byote biina bulabe konsiko zetu batuteresemu kati gena mu stina ndi tube wegulire smart tanks oba silos onadda kwebaza tukunda tuluma tukunda tuluguma tusindo kwa matubwa tukidansi yo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ume ndabika yo sigale kumutindo ngo ulidiza beauty tip eno ye beauty tip wanu ku radio budu
8: ebintu byetukoze so kuemwa gamba ngejirita sibirunji kubireka mu kinabiro olw'ensonga nti biyinza okugenda kamazzi ne bitalaga ate ne bituleetera okulwala endwadde ez'enjawulo gamba ng'okubutuka butuka ebitulo tuttu ebiyinza okutulabisa obubi ku mibiri gyaffe jjukira nti endabikayo kye kitiibwa kyo
7: eyo yebadde beauty tip wanu ku radio buddu

0: Ebola. Atebo abasunsuddwa mbonna bawera nga bwe bagenda okukola ku bizibu ebisoomooza bannakalangala singa banaaba bateekeddwamu obwesige. Ebisingawo ku nsonga y'okusunsula tujja kuba tubikutuusaako okulonda okwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Yonga tuvuddeyo yo ya face yombaka wa government mu district ye Bukomansimbi era budde abantu bonna mu district eyo naddala basemuga yava abataagala kukola ne balinda okunyakula ebintu bya bannaabwe okweddako kubanga essaawa yonna ebikwekweto bitandika era n'akwatibwa wakutwalibwa mu mboze ekogga. Mu kwogerako ne Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, mbaka wa government atuula mu district ye Bukomansimbi Luwaga Joseph ategeezezza nti omuze gw'obubbi gweyongedde nnyo mu district eyo naddala mu ggombolola okuli Bukango, Kitanda nga kw'otadde n'ekigangazzi ng'eno emmwanyi z'abantu zibbibwa ate ezirala ziwululwa ku misiri ebisolo bibbibwa n'emmere okubbibwa nga ekyali mu nnimiro. RDC wano wasinzidde n'ategeeza nti abasinga okwenyigira mu bubbi be bavubuka abataagala kukola awamu n'abakyala abayambako abaami baabwe okukweka ebyo ebibeera bibbiddwa.
1: Egombolola y'e Bukango, egombolola y'e Kitanda n'egombolola y'e Kigangazzi z'egombolola kati ezikulembedde okubeeramu obubbi bw'emmwanyi. Ebintu ebyo bireetebwa abavubuka abataagala kukola, abavubuka abatasoma, abazadde abatatwala abaana ku masomero, obutabanguko mu maka, abakyala ne babeera nga nabo ba agenti mpolampola nga bakukusa emmwanyi z'abaami n'ensonga endala nnyingi mu Bukomansimbi district. Naye bwe twasisinkanye mu engagement si ne security meeting ze tugenze tukola, twakanyiza abakyala abaami bongere okuzimba enkolagana ewaka.
0: Era mu ngeri y'emu asabye abakulembeze b'ebyalo okutuukiza enkiiko z'ebyokwerinda ku byalo byabwe awamu n'abazadde okufuba okulaba nga bazza abaana ku masomero kubanga ebiseera ebisinga abaana obutasoma kyekyongera obumenyi bw'amateeka mu bitundu gye bava.
1: Abakulembeze b'ebyalo batuyambeko mu kukola security committees ku byalo ate batuwe ripooti ne listi z'ababbi era listi ze batuwadde abantu abo twabakutte, abamu twabakutte n'ebizibiti poliisi yabakutte n'ebizibiti abalala batuli mu kubanoonyerezaako, then n'abazadde twabatadde ku nninga okakasa ng'abaana bagenda ku masomero. Ebyuma ebyo ebyazaala ebyebadde bikeerwamu nga gwafuuka mulimu okkeerwamu twabiyimiriza ne tukkaanya bitandike ng'essaawa 6 bikomenga ku ssaawa 5 ez'ekiro. Olwo abantu ate basobole okwebaka okukendeeza obubbi. Tewabaddeyo obubbi wa mwanyi bwokka naye n'obubbi bw'ebisolo nga nabwo bungi n'okumenya amayumba.
0: Ate ye ssentebe w'eggombolola y'e Bukango, emu ku ggombolola ezinokoddwayo omuli obumenyi bw'amateeka, Ssebuuma George William. Obubbi buno abutadde ku batwala ebyokwerinda abatakyakola mulimu gwabwe, ssaako n'abaguzi b'emmwanyi abazigula ku bantu abawulula ento naddala mu matumbi budde.
2: Erinamu okusoomoozebwa okw'enjawulo ey'ekitundu kyaffe ddala Bukango okutwaliza awamu nsonga y'obubbi bw'emmwanyi wamu n'ebisolo. Naye nga tusinga okuba mu buzibu bw'obubbi bw'emmwanyi ng'abantu tebakyebaka, baziyoola mu luggya, bamenya amayumba mu sitoowa ne bagumula ekituli ebbali ne bayinga ne babba emmwanyi z'abantu ko n'okugenda mu nsi n'okuzinoga. Naye nga twatudde nga tugeeta meeting ey'eggombolola baganye nga tugatandika okuyisa patrols mu bitundu eby'enjawulo n'okola nga buli kyalo kironga obukiiko okutangira nga bitambula kola monitoringi ku byalo byazo olaba nga zikola obukuumi eri abantu baazo. Tugezaako okutuuza ebyokwerinda nga tulina RDC babe nga tusobola okukuuma amagombolola gaffe naddala ku mbeera y'obulu bakabugenda eri abazadde abalu abaana bamenya amayumba baana bata mu bitundu mwe tuli abaguzi b'emmwanyi abagula ku baana batalina misiki gya mmwanyi.
0: Nga tukyali mu mwaka gwa Radio Buddu mweweleza emyaka 25 ng'eyugumya amayengo g'ebyempuliziganya gonna wano mu bendobendo ly'e Masaka n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu n'emitala w'amayanja, abantu ab'enjawulo bakyavaayo okutendereza n'okusiima abakulembeze awamu n'abakozi baayo olw'empeereza ennungi eviiriddeko enkulaakulana y'abawuliriza okutumbula ebitundu byabwe awamu n'eggwanga okutwaliza awamu. Abamu ku abo abavuddeyo ne basiima empeereza ya Radio Buddu amakula kwe kuli ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Nyumbi Mukiibika Amadi awamu n'omumyuka w'omwami wa Ssaabasajja Kabaka amulamulirako essaza ly'e Buddu Haji Siraji Ssesaazi ng'omusasi waffe Kalungi Martin bw'annyonnyola.
3: abakulembeze nga bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Ahmad Nyombe Mukibika Amadi bategeezezza nti Radio Buddu eno eyambidde ddala abantu n'okusingira ddala bannakalungu baakulembera era n'atendereza omuntu eyalonda erinnya erya Buddu lyagambye nti lye lyatumibwa leediyo eno nga ligattira ddala bannabuddu bonna n'atendereza leediyo eno Buddu olw'okutumbula ebyobulimi olulimi Oluganda n'okusoosowaza ennyo bannakalungu naddala abakulembeze.
4: Senga aba district ye Kalungu nga sente wa district yeno twagala okusanyukira wamu ne bannaffe aba Radio Buddu. Ekisooka twagala okwebaza nti baalonda erinnya penna e district eziri mu Buddu eritutwaliramu. Tibaba kujituma Masaka abe Kalungu twanika ine effe wano mu kitundu kino erinnya eritugatte wamu tuli banna Buddu. So twagala okubebaza okuwa e radio ne basooka bajuwe erinnya ate erijjayo omulama ogw'ekitundu kyaffe. Ekyokubi twagala okubebaza programs ze bakola ezikwatagana ku byenkulaakulana. Abantu bangi ekimu kutwe twagala basema baweereza nnyo mu lulimi Oluganda. Saabaana bangi abantu bangi abakula ate mu lulimi Oluganda olutesitaza ne babeera nga bayiga kubeera kw'okuvuganya. Waliwo abawangudde ne bafuna ebirabo abamu kubo bannakalungu. So tusanyukira wamu nabo. Ate ak'enjawulo twagala okwebaza nti ffe e Kalungu ku programu zaabwe ze balina ez'ebyobufuzi ezibeerako. Omu ku beetukakasa nti bw'oteekako lwa mukaaga w'ojja kumuwulira okubeera nga mbe baasosowaza mu disitulikiti ennyingi nti Haji Soweed Mayanja member wa executive ya district ye Kalungu teka buli wa mkago obojja kumulya kitegeza nti Fred yeyo balinganga na abajikolera ffe kubanga tukiikirirwa.
3: Sentebe Kamadi era yebazizza Katonda eyaddamu essala zaabwe nga banna Kalungu n'abagonnomulako ekirabo Semalabo ekya Radio Buddu eno ey'omuntu wa bulijjo.
4: Twaga radio ne wangale situsobola ganti emyaka bwegite naye twagale wangale nyefuuke nga bwetuwulira ZBC zaani yeyongere nga buli wamu ekolaki buli wamu etuukawo yeyongere okwetaba mu tumbulo lulimi nga bw'ekikola ate n'ebyobulimi n'ebyobulunzi n'amagezi gonna geewa abantu.
3: Wabula amyuka omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu owookubiri owekitiibwa Haji Siraj Ssessaazi mu kwogerako ne Radio Buddu ategeezezza nti radio eno eyigiriza nnyo abantu okukola emirimu egy'enjawulo olwo nno ne basobola okubeezaawo obulamu bwabwe n'okufuna ekinaagulira magala eddiba.
5: Twenyigidde wamu era twetabidde wamu okuyozaayoza radio yaffe Buddu okuweza emyaka 25 ng'eri mu nsiiki. Naddala ate ffe abali mu bendo lino erya Great Masaka Buddu tuyambe nnyo mu bintu bingi nnyo okusookera ddala omutumbudde olulimi Oluganda ebyobulamu ate era mu kusokomyako kwokkakokka n'abantu ebayigiriza kola emirimu etali gimu kyokulabirako abantu kati baiva buli omu ajjumbidde okutereka akasente k'abaafunye ntu kubanga abantu ekyokutereka kyali kizibu nnyo.
3: Pookino Ssessaazi era ategeezezza nti Radio Buddu eyambidde ddala okutumbula ebyemizannyo n'okusingira ddala mu bavubuka bannabuddu.
5: Ate tugenda ku nsisira zaffe ez'obulamu etuyambye nnyo ngaffe bannabuddu ku nsisira ziba ziteekateeka naddala Obwakabaka mu bitundu byaffe era abantu bajjumbira nnyo nga bawulidde eddoboozi okuva ku radio yaffe eno enganzi Radio Buddu. Ate ekiseera kye kimu etumbudde nnyo ebyemizannyo naddala abavubuka bafuniddeko nnyo okutegeera enteekateeka y'emizannyo nga bwetambula kuno kwaffe bukunsize ebweru.
3: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
0: Bwe tugenda kwa walimu district y'erya Ntonde akulira abalambuzi b'amasomero mu district y'eyo mweraliikirivu olw'abazadde abatannabakuza baana baabwe ku masomero nga beekwasa nti essaawa yonna gavumenti eyinza okugaggala olw'ekirwadde kya Ebola. Naziwazi Laika Birungi mu kwogerako ne Radio Buddu ategeezezza nti amasomero mwe batambudde temuli baana era bakitegedde nti abazadde bakyekwasa obulwadde okubalukawo bwa Ebola nga y'ensonga lwaki tebannabakuza baana baabwe ku masomero.
6: Somero gaffe twatandika nga 25 ogwokutaano 26 masomero gaffe ne gatandika bulungi n'abaana nga mwe bali mu ssomero naye nga batono ddala abaana abo okubeera abatono ng'era owulira amasimu gatukubirwa ti abaana banaddamu okusoma ku bino ebitambula ku social media ebibakyusa nga bagamba nti pulezidenti agambye nga te bya bulimbi. Abamu batugamba mbu abazadde tebali compliant bulungi ng'ettaamu endala n'ensonga nti bamanyi bagenda baggalawo olw'obulwadde buno obwabinusa obw' Ebola. Kati abantu beeraliikirivu nyongera okugumya abazadde. Abazadde mbagumya muleete abaana soka kya byonna mulyantonde tetunnakufuna keesi y'Ebola n'emu.
0: Mungiri emu edala zobo nyemivu olu mwendo guwabana ogwe yongiro kuwandu kamusomero uli unako olucha mo district eri Antonde ngintabwe eva kubula liyamazi elie yongira uli unako olucha. Mumauli la gebi ya mizanyo olunako oluwale lulu unako mulindu eliba nabi ya mizanyo ngempakaze chikopo cha mawanga mawangu zoku vakuzi sema zinge zenja ulo rezitandika elazi genda kuyindira monsi satu okuli America, Canada nga kota dene Mexico. Emipira juwe ya dala chukumi mwena jejigendo kuzanyiwa mawanga anamu munana ngagano gateke duwa mbibi nja kumina bibiri. Mugwanga li America wagenda kuzanyirwa ya mipira nsambu mwebili Mexico kumina Satune Canada kumineza tu wakufa kubisawa ebienje ulo. Umpido ogusokera ddala olunako olwaleero gwakubeera wakati w'eggwanga lya Mexico nga kwota dene South Africa era kugenda kuzanyibwa kusawa nya ezekiro. Eggwanga lya Argentina lyali kyasembyeyo okuwangula ekikopo kino nga lyakuba Bufalansa mu mpiro ogwakamalirizo goolo 4-2 mu kakodi akapenauti oluvannyuma lw'okusibagana goolo 4-4 mu ddakiika 9. Byonna ebigenda mu maaso mu mpaka zine za World Cup tugenda kubikutuusaako nga tuyita mchitongole cha fechebye mzanyo ila tuogede kone tamkede umala chituwala na bako vya tunyonyola
7: mpake za World Cup zita andikolu na kuruwale ila anga chechikopi ya chisinga ya manye monsiyo na cha World Cup uliomucha wa Yesu nzo kuwira angatala wako ngojieke mpaka za Champions League adhene ligi za mwe hawa singo obungi kimu singo obu wagizi na ye finger radio budu ya muntu wabulijo chitongole chebye mzanyo tuwetegese bulungi nga bulijjo tugenda batu usako bulichimu ekifa mu mpakezi za World Cup era ababadde bajja batugoberera mu programs za fezo na ezenja uleze bie mizanyo obongo tuwabuja kuliji netubuteka mu World Cup gama anga agomu nkubo gama anga tulatukinkuke anebu silo tisobulalabu na tubadde tujja tubawa na dalibi fa mu World Cup tuwetegese bulungi ukubanga tubawa bulichimu chemu itaga mu mpakezi za World Cup okusomoze bw'okumu okuli mu mpaka zino bwe budde impira gino mwe gigenda okubira nga tejijira kubanga ekisooka nti obudde sawa nya sawa mukaga sawa munana sawa musanvu sawa 11 ku makya sawa mu ku makya then omupira guyinza okubanga gujja kujja budde bwa bukyali gwa sawa 2 atenge ejo girimu emipira mitono sokati obala nnyo nti sawa 5 sawa musanvu sawa 9 sawa 11 ne sawa emu kumakya abantu bajja okubanga tebalabira emipira ejo naye finger radio budu twetegese bulungi okubanga tubatuusaako buli kimu kyonna ebirungi analysis ebyafaayo byonna ebikwatagana ku mpaka eza World Cup so gukiri kimu kya kubanga otumbula radio budu akadde kona ensongo jja kubanga zifuna bulungi lunako olwaliro tugulawo ne gwanga eya Mexico abamu kwaba abategesi abagenda kusambi gwangi ya South Africa esawa zigenda kuwa dala nya eze chilo so tuni inga kuredio budu bulichimoja kuwelanga tochifungi ya dala butelevu
0: na guli radio wanaosigenda kusuka woto vako radio budu radio yomuntu wa ulijio inze presi kabanda na nyanzi esawa zimazo kuwelisad
8: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze mnana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomuntu wa ulijo. Esawa, wano kuradio budu. Esawa, zili satu ezo kumacha, budi wa mindi ya mbedebedie, webali kuhuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri joyinzo bukuma mu eno ye Health 30 wano ku Radio Buddu
9: gwe munanga ayina omugejjo fuba okulaba nga buli lunaku onywa yo girasi z'amazzi agabuguma wakiringa nnya kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri kwagalisa obulamu obulungi buli kadde
8: eyo yebadde Health 30 wano ku Radio Buddu
0: wabali kubango cheku mide kuradio budu radio yomu ntu wabuli jochi na ichirango chanja ulo Kooti enkulu eya Uganda etula mu kibuga Kampala etegeeza abantu okuli Gali Wango Emmanuel nga ono yawawaabirwa Kizito Henry ne banne nti olunaku olw'okuwulira omusango gwammwe lwanga 9 ogw'omusanvu 2026 ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kooti enkulu e Kampala. Olunaku olwo singa mulemererwa okweyanjula omu ku mmwe oba bapuliida oba omuntu yenna alina olukusa mu mateeka okubakiikirira. Omusango guno gujja kuwulirwa era gusalibwe nga temuliiwo. Birangiddwa kkooti enkulu eya Uganda etuula e Kampala. Kkooti enkulu eya Uganda etuula e Kampala etegeeza abantu bano okuli Gali Wango Emmanuel ono yawawaabirwa Kizito Henry ne banne nti olunaku olw'okuwulira omusango gwammwe lwanga 9 ogw'omusanvu 2026 ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu kkooti enkulu e Kampala. Ku lunaku olwo singa mulemererwa okweyanjula omu ku mmwe oba bapuliida bammwe oba omuntu yenna alina olukusa okubakiikirira mu mateeka, omusango guno gujja kuwulirwa era gusalwe nga temuliiwo. Birangiddwa kkooti enkulu eya Uganda etuula e Kampala. Tova ku Radio Buddu.
10: Mpaka za chikomu cha mwanga genzi yona FIFA World Cup bia bili mukaga zizino zivuse wana
11: mubye mwogera temubi manyi nzemba kakasa no mwaka guno World Cup faba Chelsea tumutwala
12: mama wa galileo bia mwena yenze kwa seno kwe siva
11: mwaba chali pulia mulimukaya na
12: onari mugamba mwaba Chelsea la World Cup bamutwala
11: World Cup World Cup laba nono toma nji World Cup atandika mwezi guno
13: eno World Cup ya mawanga si ya kilabu
11: chogamba Chelsea teja kubamu
13: mugambye za mawanga
11: era nene sambira mugwanga
13: kuveko gojja kunsula dalu
10: kati buli gwanga lili kubulinze ebibuga 16 mu bisawe 16 je chigenda kutoko teranga mawanga damu nana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mitawana myerere guno mulilo kati gwosubira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba mu kuwedeza to kusunsulire ndiba
12: radio buddu
10: tuli kusati sati na timu yabya msanya 10 netege fo kuwedeza ndiba yo naho kuvyade kudenge lisoka paka kudenge lisemba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bili mukaga wana kwedi obda kutusibwa ko ababeti kampuni yabya msanya cha sinze
11: wamune
10: the coffee village manager group kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
12: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
10: radio yo muntu wa bulijjo Stanley Kibanka wetu wetu lese bukolokolo musawe semba yo esawe yo kune komekenza program sekera buli lugendo lutandika no kusemvula buli kiroto chikulanga chinywevu gwetubanga tutambulide wamu Stanbic Bank erunga mizwa bank enkulu ya Uganda.
14: The sound of love is
10: born. Sports sports sports analysis on a sports analysis wanu program sekera

0: Oliku radio yomu ntuwa bridge radio vudu chenda munana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tanu ne ku www.radiovudufm.com abali mitala wa mayanja edo chikazizi no ziri kumi na mukaga zezaka ita kusawa enya webali kuliriza radio yomu ntuwa bridge radio vudu tojiango kuyonajyo sinzira okuliriza choko la chiamanyi nyo njini dala webali nyo webali dala kakati program twezimbe tugenda kutunulira ensonga ezenjawulo era olunaku olwaleero lwakuna olwaleero tuvaako ko mu byobulimi n'obulunzi ate ne tubanga twogera ku nsonga ezenjawulo banaffe aba sativa be bateeka ensimbi mu programu ene sawe soka sativa bali mu kijimusa ekijimusa kya sativa kirungi okuzaama kinoonyeeko togenda kwejjusa ekijimusa kino kya kubikoola ogenda kifuuyira ku bikoola ne ku muti ky'amazzi otabula mu mazzi mu bomba n'ofuuyira gwe ayina emwanyi ezikunkumula ekimuli sativa agenda kukuyamba sativa ayamba obunyogovu okubeera mu kirime ate ne mu ttaka mwennyini kijimusa kino kiyambako nnyo okuddaabiriza ennimiro eziba zikoseddwa obulwadde nga bright ekigenge n'akatonyeze ate mu abalima green paper watermelon abalima ennyaanya mugenda kwanguyirwa kubanga kigenda bayambako okugeza ebirime byammwe kakati ekijimusa kino kiri mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga naye ng'osobola n'obakubira ku 0788 8333 6 ne 0755 330 3 ofuna ekijimusa ekyo ekya sativa osobole okubanga weeyagala olunaku olwaliro lwakuna ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omukaaga omwezi gudduka gulinga omuwendule bw'oba olina ky'oteekateeka okukola mu mwezi guno yangu yasambyasambya akaate n'omwaka nagwo gudduka nze Song Jude muzukulu wa Kisolo maze okwegatibwako mugana nge Twaha Kasirye yogerera polisi mu bendo lino eri e Masaka olunaku olwaleero tugenda kunyumya emboozi ekwata kutwalira amateeka mu ngalo kubanga ennaku zino kiri common nabadde ndifrectinga ku byaliwo k'emyaka nga 10 emabega Kampala eyo batta abantu nga bataano ekiboga saidi z'ekiboga eyo kutebereza nti baze kubabbako ttaka nabadde ndaba omwami omuzanyi wa rugby ow'eggwanga gwe basse nabadde ntunuulira sitore ye ng'olaba nayo tetegeerekeka ekalungu eyo mujjukira waliwo abantu be batta nga bali batebereza okubeera babbi b'ente ate nno tagenda okuzuulibwa nga baali bagenze kugula nte bannannyini nte ngenza okugattagatta poliisi nabadde ntunuulira lipoota emyaka ng'ena egiyise emabega ng'otunuulira emisango egirimu okutwalira amateeka mu ngalo nga mingi nnyo ne ŋŋamba afande Twaha olunaku olwaleero ensonga eno tugimenyemenye osooke omanye ki kye bayita okutwalira amateeka mu ngalo gwakikola biki ebiyinza okuddirira gy'oli kikyofiiriza eggwanga ne poliisi okutwaliza wamu singa otwalira amateeka mu ngalo biki ebiyinza okuddirira abamu mikozesa kinyumo temaabi naye nga tomanyi biki ebigenda okuddamu okutuukako awo wetugenda okutambulira olunaku olwaleero afande Twaha alamusa kwetuuza
1: balamusizaako mwena abagiriko radio eka y'omuntu wa bulijjo radio Buddu ate ssebo nammwe ne tubeebaza olw'okusosowaza ebyokwerinda omulamwa guno ogoze nagwo olwaleero mulamwa mukulu nnyo era nga okoze bulungi ssebo okulaba nga gw'oleese twogereko tubalamusaako n'ekiramusa ekisinga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ate ne bannaffe abalala nti omukama mulungi budde bonna era ze embeera ziwewaawo nange siri bubisebo nkedde ndi mu vibe okulaba nga tusomesa abantu baffe tubabuulira n'okubaako byetubasomesa bayige oba oli awo bebayambe okuba nga tebagwa mu katego ka kumenya misango oba oli awo
0: kakati tusooke twogere ku kigambo kyennyini kibayita bw'oli bwawulira okutwalira amateeka mu ngalo kyemuba mutegeeza
1: ye muntu okuba nti ebyokwerinda abisudde omuguluka n'amateeka kye gagamba ye n'agamba nti ayika akole ekikye
0: gagagenga galiawo kitabo constitution yonna nga yagikwata n'agyeteera mu bibatu
1: kamusalira omusango yomu ye mulamuzi yomu ye arresting officer amusalidde n'okumutta n'akola ki n'amutta ekyo ekikolwa kibi era kimenya mateeka. Abantu bano bangi tuba tutene makomera.
0: Yes.
1: Walabi ekyagudde ku kono mvuka wa rugby mwana wa rugby kubasi. Abantu ne wafula oba abantu bamanyi bumanya mateeka. Nati tukusubira okuba nti omanyi. Nti era ne Bible yennyini oba Kulaani eyogera nti okutta kiki?
0: Kikyamu.
1: Kikyamu. Gwa amaanyi ogajjawa okuba munno.
0: Yes.
1: Natuka nokumujambula mbwense.
0: Ne bwaba ina kyakoze nga musango.
1: Omuntu yenna bwaba ina omusango gwonna gwakoze. Mukwate mukwasa obuyinza.
0: Yes.
1: Mukwate mukwasa LC. Mukwate mukwasa polisi. Toyina musango gw'obuzizza okukwata omuntu omenyi w'amateeka n'omukwasa
0: polisi.
1: Oboyo gw'oteebereza okuba nti omenyi w'amateeka n'omukwasa ani?
0: Polisi.
1: Naye ekyo ekyokugenda maaso n'okubanga mukuba abantu ne mbasalira emisango tetugenda kukikkiriza mu ggwanga muno ne Masaka wano kutwaliza awamu.
0: Bwe kkooti yo n'ogituuza mu bwongo obwo noga nti gundi ono omusango gumusinze
1: omuntu oyo gw'oli mu kkuba era olesa ekizampu ye yeekalungu omuntu oyo gw'oli mu kkuba oba oliawo abadde ayitawo okumpi awo ne bamuteebereza okuba omuki
0: omukyamu
1: tomuwadde kakisa kunnyonnyolako
0: yes
1: gw'omusalidde omuki omusango. Tugenda kakasa nti abantu abo bonna abakola ebintu ng'ebyo balondebwayo bonna bavunaanibwe ng'amateeka bagalagira nga bw'oba okomeza obulamu bwe naawe obuuka bukomezebwe nga butwalibwa mu mbuzi ekogga.
0: Katutunulire ku bubi obw'okutwalira amateeka mu ngalo. Biki bizibu ki ebiri mu kutwalira amateeka mu ngalo?
1: Obubi obusookera ddala obuli mu kutwalira amateeka mu ngalo kuba nti omuntu atalina musango ajibwako obulamu bwe nabeera ng'afa.
0: Obedde emberi
1: eriwo obulamu. Ntegerekeka. Ekirala olesezza famire ye ani agenda ogiriisa? Ani agenda oliisa famire ye oyo gw'ojje mu bulamu?
0: Yes.
1: Ekirala otyobodde eddembe ly'omuntu oyo saako n'okuba nti tagenda kuddamu kuba mulamu.
0: Yes. Bw'aba mulamu omulemazza.
1: Omulemazza. Mu bintu ebitategerekeka.
0: Yes.
1: So bintu bingi ebyetoolera awo obyobulimu n'amateeko batakatadde mu ki
0: kitiibwa kituufu
1: kati ffe tuba tulina okugolola ettumba ntikulaga nti olina okutegeera amateeka nga bagakola ki
0: nga bwegatambula. Afande Twaha, biki ebiviirako abantu bano okutwalira amateeka mu ngalo era mmwe nga poliisi mubikoledde ki?
1: Ebisinga okuviirako abantu okutwalira amateeka mu ngalo ebiseera ebisinga ebeera peer group influence. Oli aba atambula ne banne n'awulira nga ayagala kuba muntu. Abamu bakozesa ebiragalagala.
0: Yes.
1: Oli ayiku biragalagala byo bimulaga nti abo okuba omuntu ekina kikikujjako kati awo ne munne n'amukolaki
0: n'amwegattako
1: n'abeera nga bakuba abantu nga
0: atandika omu ngenda okulaba babiri basatu baana nga kibinja
1: baweze bakubya omuntu. Ekirala kwe kuba nti abantu abamu tebalina mu ddiini mitima gyabwe. Tukuliza abaana bangi nga tebakulidde mu ddiini.
0: Yes.
1: Kwa batalina mu ddiini kuba eddiini yo enenge ejja kukugiramu okutwalira amateeka
0: yekuwumbawumba.
1: Yes. Totta muntu.
0: Yes.
1: Tokuba munno weeyise bulungi naye kati gwe obeebe tobiyiseemu kitegeeza ojja kuba otusaze.
0: Yes.
1: Ekirala kitusuubire abantu abo kyebaviirako kwe kuteebereza oba n'omenyi kwe kuteebereza nti omuntu ono mmenyi w'amateeka oli n'ateebereza nti mmenyi w'amateeka n'amaliriza nga musalidde omuki
0: kubanga waliwo mukwano gwange yannyumiza Afande Twaha era ye yayita ku mugo gwa ntaana era kyali kisa kya Katonda okuwona. Yali ayina muganzi we n'amulagirira era yagendawokko naye nga bw'omanyi wantu w'oludda ogenda bibuzaabuza agenda okuddawo nga tayayawula muzigo gwakusatu gwakuna kati yasanga ogwokusatu gwe muggula ate ng'ayina kuyingira gwakuna n'ayingira ogwokusatu bwe yatuukayo yasanga semakatu atudde n'awutulole n'awutulole yakanyamuga abanaye omuntu gwenziza okulaba ali wano ng'oli tawuliriza gwenziza okulaba waali wano agenda okwogera kituufu nti gwazze okulaba ye yali neighbor owookubiri nga bamukubye ali bubi era ng'atwalibwa mu ddwaliro yawona Katonda yazza bibye n'awona naye kati olaba embeera ye etaliimu kusooka kuwuliriza muntu gw'oli mu kusalira musango kuba yo prosesi y'amateeka yo erina okuwuliriza.
1: Yes.
0: Kati gwe towuliriza
1: bw'oba osobodde okwata omuntu oyo ng'omuteebereza okuba nti abadde amenya amateeka.
0: Yes.
1: Kitegeeza osobola n'okumutwala ku poliisi
0: amateeka ne gamulamula
1: okusinga gwenga gumusalira omuchi omusanga kati nga bino byagudde ku mwami Gogonya kintu kiche tomaze kuuliriza Gogonya dali kuchi
0: yes
1: tomaze kuuliza mchala kishakola chi
0: kyagamba
1: gumukutte omukubye uyu amaliriza afudde eche chikola kibinyo era tukivumiranga Uganda police
0: yes
1: tukivumiranga Uganda police ate tugenda kuchikiriza kuna mukubango abiba denga bibera bitundu bya feyo bitono tono olina baganti mtu amutebereza okubbe mwanyi
0: yes
1: kumbe bamusanze aliranye omusirigwe mwanyi
0: morokuba
1: ya zo burundi
0: ayambadde yenda bikabala byenga era bikanti genda zinoga
1: bamukute bamukube omusikumbe omusajjo jabadava obuli au transport ya muweddeko
0: yes
1: na tambuze ebigere agenze okutuuka side ze kalungu eyo nabutongwa ngo budde buzibye nnyo guno musango okulirana omusirigo nomukuba nomutta ekikolo ekyo ebikolo ebimukola si birungi tubivumya ne sekuvumira yenna era tujja kakasa tujja kozesa amaanyi gaffe gonna okulaba nga tubigoba mu bitundu byaffe
0: okay
1: kati wala bichi badde wane kalungu omusajja omukadde wa myaka 80
0: mugumu
1: ajeo muganda wa myaka 7 kubagenze ne banywamu oli agenze na ali ya invaze za dodo
0: yause kidodo
1: yause kidodo cho oli agenze okujanga dodo temuli okakana be kutaa oli amukubye ekiti atita musse
0: okay.
1: Amo jimbula mbu insenu. So noro insongi katiba na basaji ya wakuru. Miaka chinana mugumu.
0: Tuso se kuuliriza. Chitufe kidodo ya yaki uuse. Wabachi aizi.
1: Tukutute mkombera miaka chinana mugumu.
0: Musango chi.
1: Chikuwe nchukwe.
0: Baida we tutune kuko misange jifunani wawantu wana wabatu wa idama teka mungalo. Uwa vuna na misango ji.
1: Ile misango minji. Ukulino kuto mtu. Mwashitege. Kuwa mtu singa afa. Ile made kwa atayo.
0: Yes.
1: Ntegere baba ya susu kusomoza ukoso mwabi wa government asolo kugaidinga nisolo kuva kumada neda kumani silota kuto mtu mbutali uchi mulimu misangu nga asoluti buo mtu no mkosa ne misangu ejiringa angecho
0: okay.
1: Yes sir
0: nuza wabamu mbagula kono kuma mbantu wa mulio kubanga hata andiko omuje vigendo kukwe rangabali inga mnana
1: ila tuba charginga bano ntuba tuwala ntuba mumbuze kugana wiranga bavu nani bwa na inge chukulwa cha okutuwa ila mateka mungalo tuchivumirira tuchivumirira ila tuchivumirira ila basirikali wafeje muli yone mwerenga mbo jisa enjiri yeyo
0: mbade ndaba kuku opinioni zaba ntuwa fande tuwa nga wali uo mwami abadda yogera nyumye mbozi ne nkwato mubabiro kubana ange mbade njiro oze za konjana na izinzi
1: yes,
0: nagama anti ebisere bisinga na abatwalira abantu amateeka mungala abamba abagala kubuza bujulizi mchiro oze ako ulio buzo bujulizi tubabade bababu ombi
1: ya ebisere bisinga
0: ulia muina kubu bujulizi wasoboro okumu wako
1: ebisere bisinga olibwa babagenda okubba nga group munawe na mkapucharinga
0: yes
1: balu wana nyumu anatu okulaba nga munabu yotavamu information
0: bamu nunulo wafi
1: menyi bama teka bivale mumu nunula at least bateka wensa sagi okulaba nga tainabi ama vya kolachi
0: vya yasa
1: vya vamu so kati chinechaba deku ono mwami wa rugby
0: yes
1: tetusola chivu samasu onzo sanganga banavamu kubie badi na bantu bi badi atambula nabo
0: abada inabi yaba manyiko
1: abada inabi yaba manyiko nebi ntuwe bili ngangibi mga ntu na jaturo okoma oba abada aba manyi kwa chituwa ulide konto mvuku kono abade ye isaburu unji
0: yes
1: kata inabu ziweli abantu so kwa chitigiza abachamba na abada aba manyi
0: abada inabi yaba manyiko
1: kwa inabi yaba daba manyiko oba uli yao ne mamurumba mnumbe na jiba kozechi
0: jiba mamurumba
1: walono obubi obubi geziza kukubanga buja ama ni wakulumba nga bachivinja ngova mbanko ina sente boda boda nizikulumba nga tano
0: yes
1: waziriko na abantu abantu wafetuba sabambele begendeleza nyo nga mutambulira ku boda boda na dala nga mvude mabanka nga mfunye sente
0: yes
1: toina musango gubo ziza okubira kukasirie kumusirikale guoma intu wae mpeleza haba sirikale basatu
0: ngenda mbanka
1: ne 99 police patrol baje bakujero bakutwa lengo ina sentezo ogenosa sulaba kozibo okomeo services abwere
0: yes
1: to risking akwata kibaga cha sente kubukira boda kubanga abagenda kubba bazze bakubala abamu kubbo beba babera yojova ba kutegede danti ugenda lero kusasula misala ate sente ozija mu Stanbic Bank songa boba kubala noja mu banka noja yo sente oluvayo bote ne bakugobera ne bakutusa ko obulabe tukubire tukuwe byokwerinda bananga abantu bafe bakimanye nti ensibo ebe kula nomenyi bwamateko olusi bukola ki
0: bweyongera
1: so tuegendereze boba ne milioni 10 ne milioni meka gezaako kulaba nge byokwerinda bisoso waza nnyo tukubira akasimu tujje tukuwe ebyokwerinda oberengo tambuza sente zo bulungi
0: okay.
1: Bobanga ddala tuina byakwerinda bikola ki
0: bimala
1: bikumala
0: oli kuyo muntu wa bulijjo Radio Buddu tugenda kuumula mu katono ngenda kujja tweyongere ne yafandi twa kasirye tuli mu kwogera ku nsonga ya kutuma kutwalira mateeka mu ngalo mbadde ntunulira nti mu mwaka gwa 2022 mugumu polisi yatugamba nti ya reporting emisango 13 za mob justice mu mwaka gwa 2025 gwe tukubya mabega polisi ya reportinga emisango 95 ya mob justice girimu no kutta abantu naye nga kiraga nti choja Kampala Metropolitan East ne West Nile ne Luwero district je yali kisinga naye ate na feno tutandisa okujifuna incidents zibaddewo mwalabye sidi ni bamuse yo yabadde wa rugby etololo mwaka guno gwenyini mu mwezi ogwo kutano etololo eyo waliwo obubi bwente omwaliyo ne batebereza ne bamukuba ne bamutta abatuuze ne bamukuba ne bamutta ne kukyalo ne babula mwagi polisi yagenda okutuuka nga kukyalo wonawe bamutide te wakaze
1: ne fetwe baza Uganda police ne bitongole byaffe bikuma dembe
0: yes
1: kubanga bikoze butawera okulabanga abantu abadde mu nsonga eno bakwatibwa
0: yes
1: twakaweza omuwendo gw'abantu 10 abakakwatibwa ate nga bali connected ku nsonga eno
0: okay
1: so twebaza Uganda police ngekolagane wamu n'ebitongole byaffe birale bikuma dembe okulabanga at least we have good accountability
0: y'abantu
1: na nkubadde tusobola kuzza bulamu bwono naye at least bano bajja kubeera ekyokulabirako
0: kale katudde tovao
2: Ukunda tuluguma, ukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Buddu, radio yomtu wa bulijjo. Bera mwegendereza, anti okwerinda sibuti. Bera mwegendereza, wano ku Radio Buddu, nga kutusibwako, abusa banka. Kati buli lw'okozesa debit, oba credit card yongo ogula ekintu kyonna. N'osasanya sente, ezili mu 10,000 n'okusingawo. Kikuwa omukisa okwetaba mu kazannyo, k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
3: Absa Bank, your story matters.
4: Fubanga okulaba nti otambula n'ebikwogerako, okugeza ng'endagamuntu, bino bijja kuyamba. Na ddala ng'ofunye obuzibu naye nga tokyasobola kweyogerako.
2: Bera mwegendereza wano ku Radio Buddu abadde akutuusibwako Abusa Banka. Kati buli lw'okozesa debit oba credit card yongo ogula ekintu kyonna n'osasanya sente ezili mu 10,000 n'okusingawo. Kikuwa omukisa okwetaba mu kazannyo k'okwewangulira olugendo okugenda Mauritius.
3: Absa Bank, your story matters.

0: kunda tuluguma kunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo ebisa sate vigwa yo
1: waha koteka mbote
0: ayi mbwai
1: ayi
0: karevu ono ye karevu wano ku radio budu nga utusibwa kuchogi nuhabo products haba kukuli ebisi kwa nesabuni ya rinyediza nukulongo sensusu bisange mumaduka nemu supermarket season na chogi lo products clean your skin open your luck.
2: Bali bataka leo.
3: Barungi sebo. Mugamba che.
2: Matuli sebo.
3: Mujeba leko.
4: Mfudu najifunye.
3: Ulimba.
4: Nonye gulo ye. Akatiba gena kunewe la senti.
5: Ni watu jaga zaaji.
4: Haa mbundi yaba da jaga la kalega.
5: Hey.
4: Mbwa ino mugaga guaji tuwalila mbu agenda kumuroga. Katiba gena jiko lida mwedagala. Ngo mugaga bishi wa mugamba akatuenga kada yo munda. Nga bola ba akashi.
5: Ake mfudu.
4: Hii. Bampa demo mituwayo jange kumi.
3: Bela ukansi.
6: Asoko je.
3: Koma wo. Noja kusema chama neto mfudu bwe.
0: Uyu yekalebu wano ku radio budu nga utusibwa ko chogi nuhabo products aba kukuli ebisi gwa nesabuni ya rinyediza nukulongo sensusu bisange mumaduka nemu supermarket season na chogi lo products clean your skin open your luck.

0: Nkwaniriza ukumpeo za chenda mnanaka umoze mnana ne chenda mtanaka umoze tanu ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijoho kusoka dambo za kugwina. Aje kumendeko mkasira kanone uga antiminango kula chama nyeho kuwena nguuliriza Radio Wudu, Radio Monto wa ulijoho. Kade kawira kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibira mkaganida chika tanu mpaka samu zenyini nebiranga mkwirikiriza wetu program The Mix na DJ Milpro na beranga kuongereo ni teka tekeyo. Katusu kana kaklabi yonga ulijoka kutusu wakuma na fabasta temu zaba gamba tosuwa World Cup Banga 26 edanga bagamba antesheno ogenda kubera ngo ujifuna buna kuro kutano saz genda kubera kumi oja kubera ngo utako sanyuka prime obasejo oja kubera ngo utako makula chika oja kubera ngo ujifuna utile vkusta temu zibu lichim achija kubera nga chiku tembia bulo nji bagamba ante bagenda kubera nga baku wabu kodio vyo na amonsonga zo kubetinga abaja kubera nga bako tosako updates okuva mu World Cup abagenda kubera nga bako tosaka kasera akanyuvu ne baserebo akosana abakugo omusonga zo kubetinga oja kubera nga byona obifunda buterevu mu sheyo jibaita World Cup Banga 26 ekotosidwa kuba na fabasta time zera nga bagamba nti oja kubera nga ogenda ku kibanja cha bangabet.com osobola okubera ngo ogula wa account ne banafabo bulichim atija kubera nga chikutambya bulonje bagama nti wali promo code oja kubera ngo utago star times osobola okubera nga te obera omukwaba abefuna mu kemigabo atenga bagama nti sawa yona oja kubera ngo bawereza engeri jo sodo okubera ngo osoba mu kemipira wefuna mu kisago okubera ngo spinning atoma nyo yizo okubera na mukesa ajo okubera nga we wangu ya iPhone 17 Pro bulichim kisobola okubera nga chikutambulira bulonje bagama nti World Cup Banga 26 si ekutosidwa ko banafa babanga beti beti nga anobu vunanyi zibwa beba na fabu abasta temuz abagena maso nukumina ngaten abakutosa kenteka teken ya klabio na yengo nakuru walero anjagade tsogere ku club ya Manchester United okusoke da club nje tugenda okwera ngatogera ko na kolwa lile vira ko mugwangiri ya Bungereza esanga onchuga chibata Old Trafford ya chisanga mu Greater Manchester okuvira ko mugwangiri nga mukasira kana wenjogerera ezo zumbira muri jogwangiri ya Bungereza yo konteko jibaita English Premier League ranga season eyagwa ya 2.5 billion mukaga ya season ya club en ye 10 ya satumwe muenda buchange tani kibwawe ranga ya season ya club en ya satumwe nyanga bazo zumbira mu Premier League ya season ya club en ya tano yomudiringano nga bazo zumbira mchibinje chokuntika atela nge wamo mugate yali sozoni ya club ni echikumi muemo nga bazo zumbira mchibinje chokuntiko wali mpira gogwanga eliabu ngereza anja gade togele ku club eno na kuru walero olwensonga nti World Cup agenda kuwena nga jibu wakaka uwalero asas agenda kubera nyia eze chile ranga game egenda okubera nge gulao egenda okubera makatiga timu ye gwanga ya Mexico ne timu ye gwanga ya South Africa jukira nti World Cup wabili ya bili mukaga atirigeke dua Mexico, Canada ne United States of America beba tugesi World Cup wa mulu ndiguno era tugenda kubera nga tufuna game egula wao na kuruwalero na yenga atuza tutunulia kwa gama timze agavude muko omuendo guaba za nyo guwera ko ogendo kubera nga bachi ikirira mawanga gabwe era wao tunulira club ya Manchester United yen andoza wota ndiko kutunulira club ya Manchester City ye team ya singa ya vamu kwa muendo guaba za nyibali kumina muenda club ya Bayern Munich mchifecho kubiri naba za nyi kumina msambu tenga club ya PSG ya vamu aba za nyi kumina mkaga club ya Arsenal ya vamu aba za nyi kumina batanu club ya Barcelona ya vamu aba za nyi kumina batanu then club ya Crystal Palace aba za nyi kumina babiri club ya Manchester United ya vudema aba za nyi kumina babiri in fact bandi bade kumina basatu na yo msambi kubeta Casemiro atebamu balide club ya Manchester United Orenso nganti ya mara do kubera nga alangirida anti agenda kubera nga atambula then yo club ya Al Hilal ya vudema muendo guaba za nyi kumina babiri then club ya Atletico Madrid nabo kumina babiri na yenga awotunulira agam kwa gama team za gazo zumbira mu Premier League agasinzo kubera nga gava muko omuendo guaba za nyi omunji okubera nga bagenda okulabikira mu World Cup wa 2022 mukaga ye club ya Manchester City yakulembedde n'abazanyi 19 club ya Arsenal mchifecho kuirindaba zanyi kumina mkaga vitubala Orenso nganti omusambio Greta Julian Timber yali ya itibwa then nafuna muko ovune kwekuvayo then club ya Manchester United atao badja nifuacha kusatu naba zanyi kumina basatu then club ya Crystal Palace Nerio Kedakao naba zanyi kumina babiri then club ya Manu Chitegeza antiebele ya sinza matimzi nga club ya Liverpool abazanyi kumi nomu, club ya Chelsea abazanyi kumi nomu, club ya Sunderland abazanyi kumi nomu, club ya Aston Villa abazanyi kumi, then club ya Spurs abazanyi mwenda, ye club ya Manchester United chitegeza, ebere geza zako, okuba uotuni ya matimu ka club ya Liverpool, kwega mkwago, gaba degate doko kufuga nyo kwa amanyi, mbawe kakao, mulije kwange liya mungerezo lunga jetutunuli dekubanga, bastu kene mchukope chaliji yali Susan, ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano na yenga, club ya Manchester United, yeba sinzo kubela ngate, tuwala omwendo kwa wazanyi omonji, abagendo kubela ngate, bala bikira World Cup, wa bili ya bili mkaga na yenga, basambi ya baitidwa ku club ya Manchester United, timu ya kwange liya take, baiso msambio Greta Altay Bayindel, huyo goalkeeper, then timu ya kwange liya Portugal, baito msambio Greta Diego Dalti no msambio Greta Bruno Fernandez atengo msambio Greta Taylor Frecha ya yitu wako timu ya kwangiri ya Scotland hiyo msambio Greta Selila Menzi goalkeeper wa club ya Manchester United ya yitu wako timu ya kwangiri ya Belgium then naba sambi ya balala haba genzima suno kuberangate baitu da uklabu ni ya Manchester United then timu ya kwangiri ya Bungereza baitu msambi ya Greta Kobe Maino no msambi ya Marcus Rashford yayo moju kilante Susan yagwa ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga yali nyio ku club ya Barcelona erenso nga yazitambuza dala bulonzi anayo aliyo ku Bwazke nga bamuja club ya Man United then musambio gwaita Matheus Cunha yaitwa ku timu ya gwangira ya Brazil no musambio yo gwaita Alessandro Martinez yaitwa ku timu ya gwangira ya Argentina era yo mukwabo in fact muju kaute of ne World Cup yagwa ya 2022 yo mukwa bagaza ku kubera ngate bate ka ku mutindo gwenjoro then timu ya gwangira ya Uruguay baito musambio gwaita Manuel Gatti timu ya gwangira ya Ivory Coast baito musambio yo gwaita Amadi Diala nga timu ya gwangeli ya Morocco baito msambio gweta nuzi ya Mazoroi ogeza kukubina ngate enzo nga zikuwa sikanyiza dela ulonji then bategeza konti ya msambio Casemiro ya yiti wana yeku club ya Manchester United itibamu bala orenzo nga nti yali yalangi lila danga wagenda ukubina ngate tambla muna yenga uotunu lila aba sambio kuminaba bili owe kuminaba satu aba itidua World Cup wa bili ya bili mukaga nga bava ku club ya Manchester United oyinzo gamba nti omuwendo gwadiridde muko no kusinzira kuba sambi be watu ala World Cup wa 2022 World Cup oyo yasembayo club ya Manchester United gega mkwaga matimu agasinga okuva mu omuwendo gw'abazanyi n'omungi bali abasambi nga 14 ku 16 mujuka utevu timu ya gwange ya Argentina baito msambi gweta Lisandro Martinez timu ya gwange ya Brazil baito msambi gweta Casemiro omusambi gweta Freddy no msambi gweta Anthony omusambi gweta Christian Eriksen yaitwa ku timu ya gwange ya Denmark omusambi gweta Harry Maguire omusambi gweta Luke Shaw Marcus Rashford bagenda ku timu ya gwange ya Bungereza omusambi gweta Rafael Varane yagenda ku timu ya gwange ya Ufaransa omusambi gweta Terry Malacia bamita ku timu ya gwange ya Netherlands omusambi gweta Bruno Fernandes Diego Dalot Cristiano Ronaldo bali ku timu ya gwange ya Portugal omusambi gweta Facundo Pelestri yaitwa ku timu ya gwange ya Uruguay then omusambi gweta Daniel James ku timu ya gwange ya Wales chongera kulaga nti World Cup yagwa club ya Manchester United batwala abasambi banji okusinga ko kubasambi batu te World Cup wa 2026 na yenga ebimu kweyo mwali muko na basambi amwa basuli bogeza ngo msambi ogweta Harry Maguire omutende se owe gwange ya mgeza ya gamba ya debyo nobaddo bikoze ku club ya Man United neto gwani deni no twala basambi aba ino kubera ngate bayamba timu tsako na basambi abam abatambula mu kubera ngate abava ku club ero nenga tuvudane ko cho club ya Manchester United season sezise ango jeko season yan abadde bali mu mbera yo kubera nga bezi zika kubikondo nokutani kegra Susan ya bidia bini mwesa tubidia bini mwena mulij bao na fetele cho mnana neba so kwera nga bavyo na chiko pecho chale cha efe kapo then Susan ya bidia bini mwena bidia bini mwetan nokuchusa chusa mwutende si batan ka Susan yeyo nabayo noko msaji wegweta Eric Ten Hag yogira kumsaji wegweta Rudy Van Nistelrooy baga ndo kufundi kila Susan nabayo noko msaji wayo gubaita Ruben Amorim era Susan ya gendo kwera nga fundi kwera nga mulij gega mkwaga matimu agata kula bulonji bao na fetele cho kumina batan mchikope cha FA Cup bakuma kumutendo kwa yuga 5th round kumutendo kwa League Cup bakuma kumutendo kwa yuga quarter finals then mchikope cha UEFA Europa League bawa na fetele cha ukubiri then Susan ya wede ya bili ya rumu ya tano bili ya bili mkaga ilatu alaba club well angabati usamko kubutende si Barton ka Susan angabati na uko msaji wegweta Ruben Amorim then nava uko nibayo tadaro ni Frecha then bagazo kwira nga bafundi kila Susan ngabaina uko msaji wegweta Michael Kaliki oyinzo gamanti ya yagaza zako no kubera ngate azembere ngulu ku club when Yamban United no kula bikanga ate bama ya fetere chokusa tunayatira Susan bagendo jima lako ngate ba wangu de kantu kona FA Cup bako na kumtendo kwa third round League Cup bako na kumtendo kwa second round chongero kula ganti club when era ne nkola yawe biba dete bitambula bulonji ye club ya Manchester United na yate baswa do kubera ngate at least batu taba sambia 12 betu gendo kubera ngatula mu World Cup 1 owabiri abiri mukaga gendo kubera ngate atandi ko na ko rwalero sas genda kubera nya Sylvia Sabrina Gemanya tova credit wudu bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mpogo mza mix. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanok Radio Budu. Esawa. Zile musamvezo mutun. Budebu wa Maria Gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Budu. Ongelo kukuma ula mwonga bulunji. Ngoma nyenge di joinzo kukuma mu. Eno ye Hede 30. Wanuku Radio Budu.
2: Gwemona nga ino omugejo. Fubo okulaba nga bulirunaku. Onywa yo girasi za amazzi agabuguma wakiri nga nnya. Kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo ye badde Hede 30. Wanuku Radio Budu. Tuwesoze sawo yokubiri e womese chemisana e ya program the mix
3: ladies and gentlemen
1: program the mix sawo yokubiri ya program the mix sinu isawo womese chemisana kati na womese chemisana acho

0: amawulire agasensuddwa ageekenenyezeddwa amawulire ageesigika gano ge mawulire ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Abantu bonna abali mulimu ogw'okuweereza emmere batandise okeberebwa endwadde ez'enjawulo wakati mu kutangira okusaasaana kw'obulwadde songa n'abatuuze balaajanye olw'obubbi obukudde ejjembe mu kitundu kyabwe. Oli ku radio Obuddwaliro y'omuntu wa bulijjo eddakiika ziri 10 ze zibulayo tutuuke ku 8 mawulire mu Luganda. Nze Presi Kabanda Nannyanze. Nga elimu ku makubo ag'okuziyiza abantu okukwatibwa endwadde ez'enjawulo, abakulembeze mu Town Council y'Ekyotera, District y'Ekyotera, basitukiddemu okukebera abo bonna abakola omulimu ogw'okuweereza abantu ebyokulya okukakasa nti balamu bulungi era tewali ndwadde ze bayinza kusiiga abantu be baweereza. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutuwe omusawo w'ebyobulamu mu Town Council y'Ekyotera, Sebyala Amos Dickson, ng'ono mu kwogerako ne Radio Buddu alabudde oyo yenna aneesigiriza n'atakeberwa nti si waakukkirizibwa kuddamu kuweerereza mu Town Council eyo.
2: Tubakebera tukebera endwadde tukebera ttaano okulabirira nti n'abantu baffe bakolebwako abantu tebalina buzibu bwonna bwonna tugoba obulwadde. Tukebera hepatitis B, tukebera syphilis, brucellosis, typhoid ne TB. Naye hepatitis B bulwadde obwa kibumba, brucellosis buba buva mu nnyama nga teyidde nga munamandwadde, syphilis ye kabootongo, typhoid mumanyi ne TB akafuba. Twagala okujjayo abantu bonna abaweereza abantu abalina amaduuka nga balinamu ebyokulya byonna tubeetaaga tubakebere. Abalina amasaaluuni kubanga bakwata ku bantu ate nga waliwo endwadde ziri contagious zikuva ku mulala zidda ku mulala ng'amukutteko omulala ne Ebola bisi byonna wadde nga Ebola tumukebera lwaleero. Bantu beetaaga amasaaluuni gonna gajje. Twagala abantu abatunda ennyama, bucha zombi, ey'ente, ey'embizzi, kale n'enkoko bonna byonna byonna nga bamanye ebyokulya n'ebyokunywa byonna.
1: Musawo Sebyala wano wasinzidde n'asaba abo bonna abatunda ebyokulya okukwatagana na bulungi n'abasawo abali ku mulimu ogw'okubakebera abantu basobole okutambulira mu bulamu obweyagaza.
2: Tugenda kulaka muntu yenna kuyina yena mu kibuga nga takebeddwa. Naye nno bw'osuba omukisa guno kati tukebera ku bbeeyi ntono ya 200 kati gobona abangu egala tetukwasa omukono gw'ekyuma tujja kukyusa ate kwasa ate amateeka. Olukwatako ebbaluwa tejja kuba ya 500. N'olwekyo tubakubiriza basebo ne banyamwe n'abakyaliyo nga mulowooza babyaluli babyaluli twakoze okuva eggulo n'olwaliro weetuli n'enkya weetuli tubasaba mujjumbire. Era tukubiriza abantu mwenna nti abanaabalemeddwa head of security mu district ye RDC clearance yonna twagifunye. Trade order mulaba kyeyatukola era ekyagenda mu maaso abantu batubatadde mu bifo ebituufu balina okukolera abala bakolera mu bukuubo biki. So an order buli omu agimanyi, ofiisi ya RDC agimanyi, kawo agimanyi, tubegayirira tubalagira kubanga kino kyo kiryango kiva mu ofiisi ebyobulamu.
1: Mu bufu bwe bumu obwo wali mu disitulikiti y'e Raka ye kansala omukyala akiikirira Town Council y'Ekibaale ku lukiiko lwa disitulikiti eno, Nassuna Jessica alaajanidde bannaraka y'okwerinda ekirwadde kya Ebola naddala nga bateeka mu nkola ebiragiro by'ekitongole ky'ebyobulamu ebiziyiza okusaasaana kw'ekirwadde kino omuli okunaaba mu ngalo ate n'obutwenywegera nga kw'otadde n'ebirala.
3: Asebo ne banyabo tubakubiriza nti obulwadde buno tebuyita mu mpewo, obulwadde buno buyita mu body contacts oba engerijo bw'osobola bw'okwata ku muntu ng'alina obulwadde bwa Ebola busobola okukwata. Katubakubiriza nti tunaabe mu ngalo, tunaabe emibiri gyaffe nga tuyina gye tutambudde ate twegendereze okuba nga tukoonaganako. Namuseene ey'okuhaginga, ey'okugwa mu bifuba banafe abanyankole bitegeera tubegayirire nti tubasaba nti namuseene tusooke tugiweemu obudde kubanga obulwadde buno ekiseera kino kye tulimu kibi kya bulwadde obwo bwa Ebola tusobole okulaba nti tusobola okwetangira kunaaba mu ngalo.
1: Bwe tuba tweyongeddeyo omubaka akiikirira Kakuuto mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Honorable Kaka Ismail Lubega ayingidde mu nsonga z'abantu abagobaganyizibwa ku ttaka lya Sango Bay gavumenti lyewaayo eri Musigansimbi okulimako ebinazi. Wadde nga gavumenti eriko abantu be yawa ensimbi okuliyirirwa naddala ku bitundu byabwe kwe baali bawangaalira, na buli kati waliwo abakyakukuluma olwa gavumenti okugaana okubaliyirira nga bano bakubidde enduula ery'omubaka Ismail Lubega okusobola okubataasa. Oluvannyuma lw'ensisinkano, Ismail Kaka Lubega gye yabaddemu nabo yategeezezza nti amaze okuwulira ku nsonga z'abatuuze abaagobwa ku ttaka lino ery'esango B, nga kati Obwanga waakubwolekeza eri abakulu abavunaanyizibwa ku ttaka lino, era nga mu kiseera ekitali kyawala waakubasisinkana balabe butya bwe bagenda okuyambako abantu bano.
4: Gavumenti ya Uganda yatwagaliza network project y'okulima ebinazi bye bakolamu mbuto, sabuni n'ebintu eby'enjawulo, naye nga birimibwa ku ttaka lya Sango B. Ettaka lya Sango B eryo liruddewo, naye obuzibu obubaddewo tewabadde okukumanyisa batuuze ne Sango B oba ekitongole ekikuuma ebibira. Ettaka eryabwe liyitawa, eryabatuuze liyitawa, erya Sango B liyitawa. Naye obuvunaanyizibwa olunaku lwaleero mbagambye ngenda kubwetikka, era enjuyi zombi oledi nama abasango B ni nabo twayogedde ne bambuulira kyekyokkola, kati n'abatuuze maze okubannyonnyola tugenda funayo olukiiko olulala mu wiiki emu bbiri tutuukeko ne ku ttaka eryo.
1: Wanono wasinzidde n'asuubiza abatuuze nti waakukola butaweera okulaba ng'abantu bano bafuna obwenkanya, era waakwogerezeganya n'abakulu abavunaanyizibwa ku buli nsonga.
5: Mukono district okusinziira ku staff ceiling gye tulina mu kaseera kano,
4: nze ganze omubaka ndabanga singa abantu abali mu Sango B abayingirako mu ttaka lya Sango B basobola okuweebwa omukisa nabo ne beenyigira mu pulogulaamu y'okulima ebinazi ebyo, nabo ne bafunamu akaseera. Bwe kinaabanga aba forestry gundi ba authority ettaka nabo nga bagamba lyabwe, ze tugenda kulaba engeri gye tukola ki omukulembeze obuvunaanyizibwabwe kubeera nga agatta nga balansinga wakati wabaawo ishu yonna, okulaba nga buli njuyi aeva awonga efunye obuki obwenkanya. Naye nga nkakasa President Museveni enjiri ye gy'atugamba ey'okubeera nga tukola ekibalo tusobola kukikola, ng'ate abantu be baalikoledde ekibalo bagobebwa. Naye ngenda kukwatagana n'abakulembeze then tulabe nga tambula nabo wamu.
1: Eggombolola okuli Kabira, Kasasa, Kakuuto nga kw'otadde n'Ekyebeege gamu kugasalwako ettaka okulimibwa ebinazi, era ssentebe w'eggombolola ye Kasasa Masumbuko Yusufu asabye abantu abaagobwa ku ttaka lya Sango B obuteekubagiza nnyo, wabula basitukiremu babeeko n'enkulaakulana gye beekolera ku ttaka ly'eggombolola eririwo basobole okwebeezaawo.
6: Tulina ettaka wano ery'eggombolola then tusobola okukolerako ebintu ebisobola okutuyamba okukulaakulanya abantu mu mbeera ez'enjawulo, okwongera okutumbula emisomo. Emisomo gino tugenda kugitumbula nnyo okulaba nti no gibeerawo. N'olw'ensonga eyo njagala mbakakase tugenda kuweereza n'obwenkanya n'obuntu bulamu nga ssemateeka wa gavumenti wa Uganda waagamba.
1: Wali mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, abantu abawangaalira ku byalo bisatu okuli Mijunwa, Mikomi nga kw'otadde ne Kayonga mu ggombolola y'Ekigangazzi n'e Bukango disitulikiti y'e Bukomansimbi balaze okutya olw'obubbi obweyongedde mu bitundu byabwe. Okwogera bino basinzidde mu lukiiko olwayitiddwa abakulembeze mu kitundu ekyo, ng'abakulembeddwamu amyuka mubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Luwaga Joseph, omuduumizi wa poliisi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi Agre Kyosiimire, abakulembeze b'eggombolola zombi okuli Kigangazzi nga kw'otadde ne Bukango, nga oluno baluyise n'ekigendererwa eky'okutema empenda ku butya bwe basobola okumalawo ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Mu lukiiko luno abatuuze mwe basinzidde ne bategeeza nti waliwo akabinja k'ababbi akabasuza ku tebuukye, kyokka nga bano ne bwe bakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi amangu ddala babeera bateereddwa.
7: Omuteekayo n'omutwalo w'omulamuzi n'ayita mu kiteemu lagala tujja kuwaayo emitwalo bwe giti tumute ng'enkya bakomawo, bwe ng'osigala mu buzibu nga bakomawo, nga baddamu bakole ekyera. Waliyo omuntu omu ye buli budde abeera makomi olw'ebibya ng'akomawo, simanyi Serukankana, ye buli budde ng'akomawo mukomi omukute n'ekintu tagenda kumala sande bbiri nga takomyewo wano. Poliisi batubawasiri mutubalamu magezi akapapula bantu kateekako amannya abatuba mu kiko banga ttaano temutuddiza bintu bivaamu nga mutuweka mu bbanga awo nga mutwala butwazi.
1: Meya wa Tawuni Kansa y'Ekigangazzi Kajimu Desire asinzidde mu lukiiko luno n'akyomera bassentebe b'ebyalo. Bagambye nti bano bakoze ky'amaanyi okulemezaawo obubbi mu bitundu byabwe olw'okulemererwa okulookoomanga abamenyi b'amateeka ate n'obutatuuzanga nkiiko nga kw'otadde n'abantu abapya abajja mu bitundu byabwe. Ateyo omudumizi wa polisi Bukomansimbi Agrech Osimire asinzidde wano n'agumya abatuuze ku bubbi obuli mu bitundu byabwe era n'abasaba okolagana ne polisi nga naddala nga babategeeza abamenyi b'amateeka bonna abali mu bitundu byabwe. Ate yami yuko mbaka wa government mu district ya Bukomansimbi Luwaga Joseph asinzidde ku mukolo guno n'abako amateeka gaisa.
8: Amabala, ludo, binebiuma binebiebya zaalebio, mashini zezo. Zita andiko kukulua woku sawa mukaga, ezemi sana, zigarowe sawa tano fulata. Ogo mwri mogwamu hapa kule mbeze, mogwamu, siku waka kakugala wo, kutubu ulira ntijeviri vichagenda mazo. Tugenda jitekamu hapa kumadembe, hapa ambade, ezabu lijo, nava sitikale venyini, babeiremu mchituni cha mwempola mpola, nga nabobe gata kubano. Bagenda kola nga wanute baba laba, na inga mwebali omo, mayobali mugezako kwetegereza. Antu aba wandi kituo lwalero mu bupapula buno. Tetugenda kubasa moninga kujja tugenda bakwa twagala kuba malamu tukakasenga tukuma ebintu byamu.
1: Amawulira gobudde buno kanga fondi kireto vaku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Gigaba dama ulide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com, radio yomuntu wa ulijo. Esawa, wano ku radio Buddu. Esawa, zili muna nezo mutuntu, budde bwa gandalo, webale kuuliriza radio Buddu. Mbakaze chikobu cha mwanga genzio na FIFA World Cup bia bili mukaga zizi no zivuse wana.
9: Mwabia mwagi na temubi manji nze mbakaka sanuo mwaka guno World Cup faba Chelsea kumutuala.
10: Mwema waga ileyo bia mwena yenze kwa seno kwe siva.
9: Mwaba chali, puli ya mulimu kaya na.
10: Onarimu gamba mwaba Chelsea la World Cup ba mutuala.
9: World Cup, World Cup. Laba nono, toma nji World Cup atandika mwezi guno. Eno World Cup ya mawanga si ya kilabu. Chogamba Chelsea teja kubambu. Kugambia za mawanga. Era nene sambira mugwanga
11: kuveko ngoja kunsura dabu
0: kati buli gwanga lili kubulinze ebivuka 16 mu bisawe 16 je chigenda kutoko teranga mawanga na munana galwa nile chikopo chimu chino chocha FIFA World Cup bia bili mukaga mita wana myerere guno mulilo kati gwe subira gwanga cheli na twale chikopo eranga radio yo namba emu mukuendeza to kusunsulire ndiba
10: radio Buddu
0: tuli kusati sati na timu ya bia mzanyo 10 mita netegefo kuendeza ndiba yo naho kuvyada kudenge lisoka paka kudenge lisemba yo wali nga chikopo bachanu de FIFA World Cup bia bia mukaga wana kwedi ubda kutu Sibako, Amba Beti, kampuni ya bia mzanya chasinze.
9: Wamone.
0: The Coffee Village Menachi Group.
10: Wanukuradio Buddu.
0: Bulisa wetuke.

0: obasa kyo soko kwera ngogenda mu bifo byonna wali amaduka gafe buli kimu kijja kwera nga kikujjamya bulonje era nga bagamba nti wano mu Masaka wali mu nyendo opposite ne stage yensenene baina oke chiyomba osobola okwera ngobatuukirira buli kimu ne kisobola okwera nga kikujjamya bulonje ate nga bagamba nti osobola okwera ngogenda ku website yaffe ya www.bwinbetsugar.com buli kimu ne kikutambulira bulonje era nga tugamba nti bingi byosobola okubeera ng'osibako naffe tuyina obugege tuyina virtual games tuyina emipiira tuyina obubwa tuyina aviator tuyina n'emipiira egiri mu kubeera nga gizanyibwa live osobola okubeera ng'ogisibako ne banaffe aba BWINBET Uganda egyo gitandika okubeera nga gizanyibwa osobola okubeera ng'obasibako ne banaffe abo era nga ne game egenda okubeera ng'ezanyibwa onakola mu World Cup saa zigenda okubeera nnyiya amakati ga ttiimu y'eggwanga erya Mexico ne ttiimu y'eggwanga erya South Africa osobola okubeera ng'ogenda mu kaseera kano ku webusayiti yaabwe eya www.bwinbetuganda.com n'osobola okubeera ng'osibako omupiira ogwo nga tegunaakubeera nga guzanyibwa ate n'egubeera guzanyibwa nyebwa osobola okubeera ng'ogusibako ne bannaffe abo bagamba nti gwagulawo naffe akawunti omulundi ogusookedde ddala weefunira 12,000 ez'okusiba ku bwerere nga totaddeeko yadde olwataano ate nga tugamba nti tuyina bonuses munje gy'okoma okusiba emipiira emingi naffe gy'okoma okubeera ng'ofunira bonasi tugamba singa osiba akapapulako ne mufaamu omupiira gumu omusiteekeyo bagubisaamu emirundi gibeera esatu ate nga tugamba nti essaawa yonna osobola okubeera ng'okola cash out ne bannaffe aba BWINBET Uganda n'osobola okubeera ng'ate weefunira akasente k'obudde bwonna b'obeera okeetaagiddemu be bannaffe aba BWINBET Uganda banoonyeeko buli kimu kijja kubeera nga kiku tambia bulonje mipira jone jaoli kap bajina oja kubeda ngate ojifuni dadala bulonje atenga bhinji biosubolo kubeda ngosiba kuna boti mche gendo kuangula musambiche agendo kutuwa la golden boot ani agendo kutuwa la golden glove biona osubolo kubeda ngate obisiba koni banda faro anengo na kuru walido mche katekeni yomu zanyu wona kunja gade togere kumsajo kubeta milos love close anja gade togere kumsajo orenso nganti onako uru walido World Cup wa 2026 agenda kubeera nga atandika jukira nti ategekeddwa mu ggwanga lya Mexico United States of America zeneti ne ggwanga lya Canada beba tegesi era nga game egenda okubeera ng'eggulawo eri makati ga ttiimu y'eggwanga lya Mexico then ne ttiimu y'eggwanga lya South Africa era nga olyo ne game egenda okujjaawo nga bukya kusaa zigenda kubeera 10 nekati otugibala nti ejja kubeera ng'eyingidde olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 12 kitegeeza nti game egenda okubeera ng'eggulawo enkulu yeyamakati ga ttiimu y'eggwanga erya Mexico then ne ttiimu y'eggwanga erya South Africa naye nga bukyanga World Cup atandikibwawo mu mwaka gwa 1993 nga kati wakaita emyaka giri 1996 omusajja ono gwebaita Milos Love Close yakyasinze okubeera ng'ateeba goals ennyingi eza World Cup ze goals 16 ku ttiimu y'eggwanga erya Germany okuva mu mwaka gwa 2002 mpaka mu mwaka gwa 2014 naye nga we yali ateeba goals eze 16 World Cup wa 2002 yateeba goals ali 5 we yali akola debut then World Cup wa 2006 biri ya biri ya tewa goal za litan biri mukaga na tewa goal za litan then a World Cup wa 2010 na tewa goal za linya a World Cup wa 2014 na tewa goal za libiri era na amenyawo record yom sajo gweta Ronaldo Nazario Dalima yari achasunzo kuwena nga tewa goal za nyenji za World Cup yara ina goal za 15 chitegeza nti ye Dalima mkasera kanari mfecho kuwena ina goal za 15 zi ya tewa kutimu ya gwangiri ya Brazil then yom sajo gweta Gadi Mula ali mfecho kuseto ina goal za 14 then yogira kumsajyo gweta Justin Fontaine no msambio gweta Lionel Messi bali mfecho kuna bonaba ina goal za 13 mchifecho kutan waliwa kumsajyo gweta Pele no msambio gweta Kylian Mbappe Rotin bona baina goal za 12 kitegeza nti mukasera kano omusajyo gweta Milos Love Close ya ina record ngo mzanyi achasinzo kubera nga teba goal za enyingi za World Cup bujanga atandikwa mu mwaka gwa 2013 ne goal za 16 na yenga waliwo kaba ino omukisa ogo kubera nga basobola okumenya record ogeza ngo msambio no gubaita Lionel Messi World Cup omulundi guno yomu kwabo abayitwa ku timu ya gwangi ya Argentina ayetage goals nga 3 ku 4 okulabikanga je yiso msajoyo anengo msajoni gwete Miroslav Klose yazaribe nakuzomeza zarimwe no mwezo gomu kago mwaka gwa 2008 mu 78 aidembya kana munane job kuno msajja munaso kangalia pola ye msajja abamzalira mu gwangi ya Poland na yenga yazanyira timu ya gwangi ya Germany as a national team ye bangi yamalanga azanya kabira yali azanya ngo mutebi mukasera kana mutendesi wa club ayo jibaita Nuremberg kuvira ku mu gwangi ya Germany anengo msajoni yazari onchuga chibaita Asles Yan ekisangi wa mu Opol wali mu gwangi ya Poland iranga bazadde bombiri abagenda masono kuira nga bamuzala yava mu family y'abantu abayebye mizanyo olwenso nga nti bazadde bonna abali banabya mizanyo iranga beta ba mizanyo jali jenjal nokutandikira dala kutatawe omusajjo gweta Joseph Close atatawe yazanya ko no mpiro gwensimbi we yali atandika yatandika ku timu je baita Odra Opol angatana akubera nga agenda mu gwangi ya German agwali mwaka gwa ngatana akubera nga agenda mu gwangi ya France I mean ku club jibaita Okje then ya teji ya itira nage na mguangiri ya Germany ogeza kukulira nga kwa siga nyemiri tenga mama we omuchalo gweta Barbara Jez yanu mchala nga ya kukukanyo omuza nyogo gwa handball iranga ya zanyi lakone kutimu ya gwangiri ya Poland then gwari maka gwari kumida mchana mukaga omuza jono by then yale ine miaka jari munana ya gena mu West German ogeza kukulira nga ten sanga yu chitawe bageze kukulira nga ten baku wa saga nya emirimu mpola mpola we yali atandika okubera nga zanya kapira in fact yagenda okugenda mu gwangi ya German nga manyiyo just ebigambo bibiri ebyo lu Germany yirayenga yasala okubera nga zanya timu ya gwangi ya German yaza national team na yenga ngutegeza bamuzali ya mu gwangi ya Poland na yenga we yali agenda mu gwangi eryo yali tabitegera byo nebyo yali bigenda maso na ye yasinka ne ko tatawe era uye yatandika okubera nga afuna obukodyo bonna obo okubera nga zanya kapira we yali achali mwana yageza ko okubera nga akola ne kumirimu ejenjalo uyagendera ne mu bubazi achadachi nga kanja ya tajitambuliza dalabulonji weye gatira ku club eyo ajibaita Homburg ajiatandikira ko kubera nga zanyira ko mpiro gwensimbi by then yali akuliride yali aine miaka jali yabiri agwali mwaka gwa 1998 mpaka mwaka gwa 1999 yali azanyira club eyo jasambire mpya jali 18 jali jinabatebera goal yali em nga yakazanyira club eyo akasera ka tekali kanene ndoza omwaka nga gumu ama teams manja genja olo gata kupena nga gamta kairise joji mwemwari ni club eyo jibaita Kaiser Slowtan gwali mwaka gwa 1999 mpaka mwaka gwa 2000 yana yali azanyira club eyo jibaita FC Kaiser Slowtan ajo yazanyira mpya jaji 12 jaliji nabatibira goals ali enda munyana yenga club eyo jibaita Homburg yabasambira season yali emko timu enkuru nga I wa mamu gate ya basa mbire mbire then mbira jari kumina mnana then nabatibira goal ya remo atenga yo club ya Kaiser Slowtan ya soka naza kina timu ya weyo kubiri season zali bili ngemu kwa season jateka okwe mbira ya ria chena mwenda mkumi bili ya nabi kina mpia jari ya satu mkage jaliji nabatibira goal zali kuminemo then timu enkulu ya basa mbira season zali tano ngemu kwa season jateka okwe mbira ya ria bili gumo bili ya bili ya nabi kina mpia jari ya satu mkumi jaliji nabatibira goal zali kumina mkaga ne season ya bili ya bili bili ya satu ya nabi kina mpia jari ya satu mwebili jaliji nabatibira goal zali muendange wamo mgate club weyo yabasambire mpeja 10 ya namusanvu nabatebera goal zali atano mu biri then jiava okwera nga yega tawtev ku club weyo ajibaita Vada Bremen biri na mpaka biri musanvu yali azanyira club weyo yasambire mpeja chana muende Jalij nabatebera goals zali atano musato binji betu chaino okwera nga togera ku John agubaita Miroslav Klose au yali azanyira club ya Bayern Munich yabayamba ko kubera nga ten batu wale bikope byenjalo then the club ya Vada Bremen inabi yabayamba ko okubera nga te bawa ngula wetu komyo na ko lwalero wetu gendo okubera nga te tutandikira na ko lwencha atova radio wudu radio montu owabuli jo Sylvia Sabrina Gemanya program chakaze ne DJ Daniel Kaje akongereyo bye bye.
1: Musanyi w'olunaku uyu yabadde musanyi w'olunaku mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio Buddu esawa eriyemwe yakawungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio Buddu. Yongera kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. eno ye Hede 30 wano ku Radio Buddu.
2: Gwe munnanga ino omugejjo fuba okulaba nga buli lunaku onywayo girasi z'amazzi agabuguma waakiri nga nnya. Kino kijja kuyamba okusala amasavu mu mubiri kwagalisa obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Herethe Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedea tuidibe, sukule katuondeka, oo muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza, mchakaza. Eno yesawe yokusatu, wano ku Radio Buddu, Radio yomu tuwa bulijo. Musasaje pokino Buddu, mchibuga masaka,
3: wakati,
1: metusensira, netutakaza batuwa lijako.
3: Radio Buddu.

0: bebere na ba bebere bebu bebere ngatuma nye bebu bebere oro tubebere nga ba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: kugamba banange bwe sibako wola simujja
2: jaja nga tutera okujja
1: tutera kujja wa
2: nyinza okumala emyezi ebiri jaja nga sikuwuliza
1: era mpozi gwe wasemba ddyo okkuba essimu ate era ng'ombuuza byakibanja
2: jaja nga sikubuuzangako ddala jajjukira
1: lwe mwaweereza abasebeya olunaku z'omwezi ezo zijjuk siro wasemba okwogera nange ku ssimu waliwo olunaku olulala lw'ogamba nti luno tewali lunaku lulala lw'ogamba nti luno mugende ne mubeereyo mu bibuga ne mwefuula bize mwezi myezi ebiri mwaka okakananga myaka era mpozi kati ngaggwe owulidde ku baana ba pawulo gw'osinga okunkeberako naye naawe era olwawo leero wali oyo mwannyinamu
2: oba mukota mukkiriza kukubirako
1: alinga omusajja eyamuloga naga nti abasajja abalala
2: waapi atenaakwagala gwolaba oyo ulwe musisinkana akubuuza jajja wange ali atya mwami wange ali atya
1: nga talaga
2: kati jajja oyagala akulaga atya
1: talaga njagala nange embeere nga ndi awo
3: era
1: dde munnange
3: oliyo otya
1: bulungi mukyala oliyo otya
3: nange gyendi
1: njagala mbe nga ndi awo neebayiro mani essimu yeesukuumi
2: ojuwulire ngeewuluguma
3: weetamwe
1: wangi
3: nti essimu ejja kwesukunda weetamwe
1: ate oyagala egenda okwesukunda nga mpitabaaku muliraano nti mujje mundabira bubaka kibunu ng'amaaso gaazibadde
2: ngagamaze okuyimbaala
3: egenda kwesukunda mbwangu
1: mba neetaaga nange nga nkyalaba nti omukyala njiyeemu omugaati
2: oyogedde mazima
1: naye okugenda okugira nga emyaka gigenzi
2: nga ebizibu
1: nga ne sente sikyayina amannyo galuma ku nnyama owulidde ekyo kiba kigenze wala musula mutya
2: mwetulita ogamba kijajja
1: mwendi
2: gyebale
1: awange tugezaagezaako naye mwana wange wali ebigatto nakaaba ebigatto
2: wanamba ebigatto
1: mwenanga wemuli enkuba obugeregere bugenda kunzita
2: kozi oyagala bigatto kikaaki
1: njagala gambuutus
2: gambuutus ogenda kusigala nazo
1: owulidde amin oyogedde
2: sente ngenda zikulekera abaana bagende baggulire wali gambuutus
1: lwaki toleese nankani zennyini oba ne tuzituma omuntu bwe muba mugenda wali mu maduuka kwadiweya batundawo gambuutus owulidde
2: nezijja
1: nezijja okusinga okugamba nti ogenda kundekera sente ziyina ebikemo wali ozirabi ojja kgenda okudda eyalekera jjajjawo sente za gambuutus nga zagenda dda mbintu birala nze njagala nnyo ekintu oli kyaba ŋŋambi kyaba mpa
2: kyabaakuwa
1: okusinga okugeya sente
2: oli mutuufu
1: nyina mukwano gwange yawa omuntu sente naye ng'oli abadde ayina ekizibu owulidde n'amugaa nti agenda ogule akanyama ogule amata weriire naye munnange ng'oli yakakwata bukwasi ng'akasasula oli amubanja n'asigalirawo empute nga gwe batawadde kati sente bwe zityo ziba n'ebizibu emiteeru gyazo mingi
2: ddaladdala
1: kano bannange bazzukulu ekibampisiza mukyalo owulira
3: mpulira jjajja
1: ekibampisiza yensonga y'omugenzi kitammwe owulidde
3: jjajja
1: nti ensonga y'omugenzi kitammwe
3: otyo
1: baganda bammwe baazuuka waliwo baganda bammwe abaazaawuka basajja bakulu na bakazi bakulu ndowooza bwabategeerako
2: twabawulira
1: abantu babiri owulidde
3: twabawulira
1: ne bajja wano wajjajjammwe ne bambuulira nti naffe tuli baana ba mugenzi owulidde
2: baabaleeta buleesi oba bo beereeta
1: bajja bajjirako omukazi nga mukulu ndowooza alinga era ndowooza myaka nga jjajjammwe munnange ng'agamba nti abaana bazaalwa wano awo tetwasobola kujja nga bagira
2: baali bulaaya
1: muno era nange kye nababuuza nti mwali bulaaya ludda wanti muno naye maama yali tannatukubira mu muli kutulaga kkubo nti muzaalwa mumaka muno
3: nga yaba Luisa
1: jo naye jjuzi mbu nga baabya era ennyimbe zaabwe eyo ne babaga nti abano si baawano maama waabwe n'akikubawo nti bazaalwa wano omuwala alina n'obwana bubiri owulidde yazaala obwana bubiri abulina kati abaana nga bagambaga nti munnange nze nga nze siina maanyi gakakasa oba muzaalwa wano
2: oba nedda
1: oba nedda nga baga nti aa tugenda kugenda twogere n'abakulu abavunaanyizibwa ku nsonga eyo naye bwe kunaabanga kuziikula bisigalira bya mugenzi bakebere twekakase buli omu atukule nti tuzaalwa wano ne mbaga nti lwaki simukebera ku bano oba baganda bammwe owulidde
2: jo
1: bazaala omugenzi nti aa amateeka galagira nti okufunira ddala ku kinyusi oli gino egiyita simabekireko bayeriko
3: bayolojikoaha
1: owulidde nabadde ndi awo naku nga ssatu oluvannyuma lwe baagenda
2: jo
1: nga bakomyewo n'empapula
2: okuvaawa
1: okuva mu woofiisi ya minisita
3: ngazigamba ki
1: nga zigamba nti bayina okutakkuluza olutalo luno naye nga bayina kumala kuziikula mugenzi ebisigalirwa kwe baba bajja dyeni entuufu
2: nti bagenda kuddamu okutankuula ebisigalira bya muzeyi mbu bajjeko
3: DNA
2: bamumenyeko akagalo
3: obanonya
2: DNA
1: mbu oba enviiri oba amannyo
3: tebamuleka kuwumula
2: lwaki tebamuleka omusajja n'awumula
3: ebbanga lyonna babadde bamuziikula bwebamuziikula lwaki tebakoze ku baabaaba
1: bo baga nti okwegazaanyiza munankani mu famire yawe
3: waliwo ne taata kagundi kasoma
1: baagala oli gino kazaala bulwa owulidde kwe baba bajja obukakafu obulaga DNA nammwe mwenna nno bagenda kubaddamu
3: ate ffe batuddiramu
2: ani yemulugunya
1: aa okulaba nti mwenna muli mugundi eyo kuba kati bano abaana ke bazze owulidde
2: faani yemulugunya si mwana wa muzeeyi
1: tewali yemulugunya
2: kati ani ayagala ottukaka
1: bo baga minisita
2: bano zikuba bintabudde ono gwogambye nti minisita yalina okulagira nti bajjeyo ebisigalira bya muzeeyi olw'obuyinza bwa kooti
1: yakola ku nsonga z'abaana n'abavubuka
2: tetukiwakanya naye ekikwatagana n'okutaataaganya eddembe ly'omugenzi obwo buvunaanyizibwa bwa kooti si bwa
1: minisita
2: kakati kankugamba
1: eraga nti yazze eriko gundi omukono gwa kooti
2: tebagenda kukwata ku bisigalira bya muzeeyi nga tukozesa buyinza bwa minisita
3: buno bwa kooti
1: ne kooti yino baateddeko omukono ne minisita wuno nassaako akuvunaanyizibwa ku byabaana n'abavubuka owulidde nga bagamba nti omugenzi alina okuziikulwa tufune DNA entuufu
3: bo
2: bwe baba baagala kukebera DNA yaabwe okukakasa nti baawano kozi kye neewunya nakikino muzeeyi amaze emyaka simanya 10 bano baatondeddwawo ggulo yabazadde eggulo kasookanga muzeeyi afa lwaki babadde tebajja muzeeyi bwe yafa tebaalimu mu ggwanga lwaki tebaabaleeta lwaki babaleeta kati
3: naye baaba olaba nze ndaba byonna ebyo byakumala biseera nga bwe bagambi bwe batyo bakikola ekyo nakyo kive mu ddiiro
2: bamaze obbazunza mu famire eno babazunza byonna bye babatwala baagala kuwummulira
3: bwe baleeke bakikole ne wano baswalirewo
1: kubanga nze nabagambi nti newankubadde nga ebbaluwa eno mugireesi kyenga kinaazuuka nga kimuzaalwa mu lujja muno tugenda kuba kuva mu kooti kutaataganya eddembe ly'omufu
2: omusajja lwaki tebamuleka n'awummula
1: nekibagambye ne bagaa ti beekakasa omukazi mukadde
2: mwanabeekakasa lwaba baali beekakasa lwaki bajja kati ekitegeeza nyaabwe ayina ebitatuukiridde bye yakolanga nga teyeekakasa watuufu
1: mukulupya
2: birimu obukulupya
1: nze namugaye nembaga nti singa kirema ne tukebera nankamuzeeyi
2: bamuleke
1: ate teeka li lino munnange mwetutamuzeeyi
2: musajja bamuleke awumule ekyokubiri fe abalala tewaliwo gwe bagenda kufoosinga kukaka Mbute elwampa kubanga fete waliwo ye mulugunya.
1: Baga ntibugenda kudibwa mumwe na.
2: Kubira kino byani anyoyo. Fenga family te wali abusa busa.
1: Awulite.
2: Bobe babusibwa busibwa kuba bakajjakati. Oba boba agala kubakebera kuba fe. Echabazima kutubeka kasa. Butu baba kebedi.
1: Kuba boba ganti mwana mudemu kebedewe eyo chepte galio egwalewo.
2: Kati boba na tabune baleta abalala. Neraba damu tuziku.
1: Ando ze endaga butonde zino zijja kusigala zo kunsi.
2: Fechafe chagwa.
1: Oli.
2: Fechafe chagwa.
1: Abaganti buyina kudibwa.
2: Fechafe chagwa.
1: Ati lwacho Uganda.
2: Fechafe chagwa.
1: Oli. Bajem baba kebedi.
2: Ana yagala aka fechafe chagwa.
1: Kirungi tebali.
2: Kwagala kweka kasabbo. Bwaba nganti batu walizo kore ito. Fe tuwagala kweka kasa bonti daladala baganda bafe.
1: E chirungi tawali uwa mwana mwerego baganda kore ito. Bo naba sajja bakulu na bakazi bakulu. Beta kulida. Oli. Baga anti chukulu cha
3: mwerezo kuzi kuruwa. Kati oba beta kulida mabere yo.
2: Wajito oba beta kulida wajito babe ila yo.
3: Babere yo kati eno baga yo.
1: Nante chika mungu kumanya chika anti nzaro wano.
2: Wajito eba jila uruli.
1: Nyawe.
2: Kati abatuwali mmakama tu kujabade ya batuwali.
1: Hanti abadese wanu.
2: Si wanu abadete oru vayimabe miaka kumi na emeka.
1: Kakati mwete kisabiti ya kuzikula jitamu.
2: Si tutuja kumukiriza kumuzikula yu. Si wangala kajani.
1: Ateku nga bakawela niangani.
2: Bafere.
1: Njaga butonde.
2: Rwachi batataga nyatata.
1: Echu wandi kwa chichino chadze.
2: Umusaji rwachi bamuleka na umula.
1: Kakati atepo balibo.
2: Bano onyabi amfuna katibona bae kweka mchino bae kweka mchino.
1: Baga etabaina che bagala.
2: Baina che bagala rwachi
1: bagala chika.
2: Bano nye
1: bagara chika
2: bagamba kana kulya ka menvu ko bwekaja kasoka kusanga nawe wesusa
1: mukirije mukanya
2: mwana bagandikiza twira che twaka twaka kumanya chika echinava mwa bagambo aha
3: bagara kumanya biba wano
2: kati ebira bebyo bugaga bya chitaka byebiriwa
1: oli
2: batandikiriza wano banonya bya bugaga
1: kati kubira banna masimu baje
2: sinagwe nkubira
1: baje bakebere bwenda gabutu
2: ya sikujemeranga ko naye kati njeme sina gwenja kubira
1: nje ngo chitu sogenda
2: sina gwenja kubira
1: anti kati ulira bano banna mwa bafya
2: sina gwenja kubira atera sina gwenda kuwaliriza gama anti bamukebere
1: anti teka
2: teka kati lijeri nkwate lwampaka
1: uraja wone
2: lijeri nkwate lwampaka
1: uraja and sisters baita
2: nje natelera ta kuchika kwendi kati ambakanya kati yankwate lwampaka Megans jeko DNA
0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
4: Mucha uliriza agafa ebu bebere wano ku radio Buddu

0: kupinda tu uruguma. Kupinda tu uruguma. Tusindo kwa matuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yomtu wa ulijo. Subo wa Lodi Kapu banga. Bidi ya bidi mumukaga. Akasa nyoka Uganda kapia. Muku betting ya mipira ja wa Lodi Kapu. Obajite Uganda zotest wa Lodi Kapu betting show. Enu nga yakula gibu anga buterevu. Kusanyuka primu. Wamune kumakula chika. Kustate muziku ka. Tosubo bukodi omuku bettinga. Ama uli ya masuku wa Lodi Kapu. Ukusakebi sanyiso kufamu basere bubo. Naba kugumu kusiba kapapula. Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi. Katichari yo mkutu. Bangabeti.com. Wewandise. Juza mustate muzinga promo kodi yo. Obeiromu kwabo. Aba kuatibu wako. Gabane mipira jojo subi lanchi jejina wangula. Olunyumilo kuspininga. Oba kuchange chuma kubwedele. Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro. Walodi kapu banga bia bimu kagau. Eteke buwa mwamanyi. Banga bet. Bettinga nobufunanyi zibwa.
1: Tukulete dechame chobula mwabulunji. Kazire Power Tonic. Akole buwa mungoge. Ensigo zensuju omulondo. Awamu nengabo ya chalo. Emanyi duanga cactus. Kazire Power Tonic. Ayamba mkugule misuwa. Awamu anyigechisaja. Ayamba naba bakalubidi zibwa mkufuisa. Akugira kokolo w'okuzibikira kono okwongera amaanyi mu mubiri. Tulina Kazire Red Tonic agula nseke n'emisuwa mu bakyala, akugira ebizimba bya nabaana ne mu nseke ekigala nga mu bakyala kono okuyamba abalumizibwa mu ndira.

0: kende gitani kiringa mvaibo nga uli dizai chintabuli e chintabuli chomu zeke mdi wa mkaga kumacha sawo kuminabili na ichi tundo paka sawo saka satu wezo kumacha wano ku radio budu radio yomu tu wa
1: ulicha 98.8 FM radio budu.